0: Psalm 39,
1: yes, sir.
0: Verse 4. O wi pe Oluwa
1: je
0: mo opin
1: mi
0: ati iwon ojo mi bi o ti ri ke yin ma le mo gba ti mo ni ni ori nkan ba nse keyin o le ma fi ogbon ka iye ojo re to ku Matthew mo fe sure fa won eyan mo tun le odun kan si ninu aye Matthew teyan ba le odun kan si e so fun pe koronu nipa nkan merin number 1 e to ti logo lati ojo yen ba lulu fun Matthew number 2 e to ku to fe lo ba lo fe lo fun number 3 melo ninu awon tejo pe ye ojo kan na on ni aye won dara baye re se dara number 4 melo ninu awon tejo je ojo kan na ni a si wa laye ni akoko yi Matthew awon to ye ke tin se bade ko fi dupe nu number 5 Matthew e wa bi lere pe ni nto ti daye yi o te eyan melo to ti gboku won sugbon ti wo si wa laye Matthew baba wa ri be ipe anu olorun o da si o idini yi o gbodo ma dupe sori 72 hours e ta fe se ni osu yi that is on the 29 on the 30 at on the 31 ba se sere number 1 ni on the 30 mo ma fun gbogbo awon eniyan ni bairo meji meji bairo yen ise la fe fi se o sore yi to je blue be yen gbogbo eyan to ba modele yo fun omo re awon omo yen de ma pass exam to ba fi bairo yen to ba fi ko letter letter yen o pa oju rere pade to ba fi ko quotation yo ba oju rere emi ti gbede mo de nsure si owo oye biye ni mo fi lo se sugbon mo fe fun yin lofe iwo samuwe kan lowo bo ba tin bo ni ojo saturday oniyan o sele lagbara olohun ojo sunday ceremony niyan ta ba tin pari owo awon angeli a bere yin lati ago mewa ago mokanla ago mejila awon aransi olohun lala ni agbaye to riri o pade won limbe lagbara olohun gbogbo won fe wa celebrate jesus ninu aye mi lori oke lapatere ni o lapatere ni o Matthew leyin yen ti awon aransi olohun ba ti celebrate olohun ninu aye mi ta titi da ago merin ngbo bo wa di ni ogajo oru ale sunday gbogbo won wa ninu white white la won sunday yen gbogbo won wa ninu white Matthew a wa gbe latago mejila wo yi majumo a wa da bi angeli iyin ni o Paul ati Silas enikan gbo mi mo gbadua ohun ti yoo sele taye o fi gbagbe ojo obi re ko ni sele si omo.

0: tin sele ipade adura o de meji lele yi o 72 hours with god pelu baba wa baba adura AK-47 o ma waye lojo friday may 29 saturday may 30 ati sunday may 31 adun yi gori oke no mo wo ilu apatere bada on the 31 yen gege lojo tabi baba adura AK-47 ani ti olorun lo ninu aye oni poju po ka kiri agbaye o ye gugu eyan ja pade lori oke adura no mo wo ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe iwo na ma bo awon janke jankan se olorun alaye lo ma wa nbe to e mo popolopo awon olorin emi lati wo rodu nbadan e wo mo to ejoku pateji oku awon mo to apatere lori oke adura no mo wo fe kunre ri alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: Matthew, so ma pa ma delete number yan on to ma sele ti aye fi ma gbagbe ojo re loruko Jesu ayeraye fagile aye ke yan ma ti bade oku mo Matthew on to ma sele ti won fi se no fun ojo ibi re emi mi mo ni faye da mo fe sure fun yin tokan tokan fun ojo ibi mi number 1 e gbo oro oluwa o gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi gbo ta lo kokko pade lojo to laju saye bo se laju on lo kokko ri si aye sugbon to je pe en to ba ti ri ko ni ri nkan re gbogbo ma je mu ojo yen ayeraye baje bayi Matthew ta le ni to fowo kan owo akoko ti ma kan omo ma ba se n fajade lati na ya re oni mi ni o eni to fowo kan to je pe gbogbo nkan to ba ti fowo kan oni ma baje to wa ba o je mo lara lone ma je mu ojo ta bi o to ba sami ma je mu yen baje laaro yi Matthew mo nso nipa ibi mi ma gbo sa enikan n gbo mi ta leni naa to mu ninu eje ibi re o ri pe won so fun Ephraim bibeli wi pe bo se ti Ephraim ni ogo re yoo folo bi eye lati inu lati iloyun ati lati ibi ta lo mu ninu eje nijo ta bi o ti a fi owu mu ti a fi ogbon mu iya re okuku mo ba ti fi nkan nu ta leni naa to mu nu eje re gbo oro oluwa gbogbo n ti a se si o nigba ibi mo lo ma jemu ojo ta bi mi mami so ma sa mi ma jemu ojo naa o baje lori re laaro ori ti yin ni mi fi jeun opolopo ti n send ebun dadi ebun odun ebun bade da won ti mi o ti expect Matthew abo ori anu se wole mo wa wo pe so mo to bayi lowo yin egbo oro oluwa mo lo ma jemu ojo ta bi mi ose mi re iya mi nru mi kakiri lojo na lohun lose yi na ni ma n kiri pe e pele o e ma rora o ese o tele layo o emi lese o tele o Matthew ese de tele layo lojo na looto ni Ibadan bi bayi ni UCH ni Ibadan bi bayi mo gbadua gbogbo en to sami mo lo ma jemu ojo ta bi mi to ba le sami loruko Jesu gbogbo ma jemu to dede ogun si o ma jemu yen lana laaro Matthew o ba te je pe ama inu yara ti a bi mi si UCH ni o ye ka lo be ayo eko ni o n gba ta ama yara yen nko iya de ti lo n ti gba sa mo pe UCH ni Badan be abi be ni University Teaching Hospital abi kile ma n pe ehn ibe yen ni ni sele yen ti sele eni kan sa mi gbogbo eyin te n be ni UCH te eru loni e gbo oro oluwa owo to mu ka bi mi were nilu Ibadan mo pa ni ase o ya ko bi eyin naa were gbogbo eni to wa ru ni alaboyun egbo oro oluwa ase ibi were da o ya ko wole to yen bayi mo lo ma jemu ojo ni gbogbo eyin te di wo di se sinu loruko Jesu agbara ibi were o ya ko bolu aye re bayi mo bẹ ni to la ye atorun so Matthew ma jẹmu ọjọ ta bi o ọjọ ikunle ẹya re ma jẹmu ọjọ ta bi o omi wo ni a fi wuro ta lo mu ni omi naa to so pe o n fẹ se jamba ohun ta gba lọwọ rẹ lọjọ ibi loruko Jesu loni o baba mi da pada laaro mo du ona ma jẹmu oruko Jesu mo dupo nunu ma jemu ẹjẹ Jesu mo du nunu ma jemu agbara Jesu gbogbo ẹni to ba sami ẹgbọrọ oluwa loruko Jesu aanu mo bere iranlọwọ mo bere oju ere mo bere o ya ko dide fun aye yin ọwọ iranlọwọ da ọwọ iranlọwọ da ọwọ iranlọwọ da ọwọ iranlọwọ ọlọrun loruko Jesu o ya ko dide fun aye rẹ aye re gba yanu be lo ma ri o se be mo pe gbogbo eyin eyan nla gbogbo eyin olokiki gbogbo eyin te nife Christi inu aye mi mo pe yin si ojo bi mi e wa ba mi celebrate Christi ninu aye temi na mi o pe yin tele ri o sugbon fun gba akoko yi mo invite yin o mo invite yin o loruko Jesu ohun rere le mo se ni aye ojo Sunday gaga lo bo si a de celebrate ago mewa lati bere celebration titi dago merin abo ni role loruko Jesu yo dara fun a gbogbo eyin ti e nbo si ori oke no mo wo lagbara Olorun gbogbo awon branch wa oni mato ma duro si branch wa ni challenge mato ma ti bare ma si ko awon eyan lati ojo Thursday titi di ojo Sunday ni mato ma ko awon eyan sori oke yo dara fun ati branch wa to wa ni Jebode laaro Thursday ise kan ta nse lowo ni challenge pelu omi a ma pari e laaro Thursday yo dara fun iwo na ma bo ya jo gbadua o ranu gba ni ojo Sunday gbogbo eyan pata o ma lanfani lati bo mi lowo yo de dara fun.

oni sele obe oni sele e sami adua oro ti jade ase ti gun beyen bakan na je nja yin e je ngbe yin debe o se ri roti roti ijo odun ko la bayi gbogbo awon eyan te nri nko le eyan gidi o jaguda pa li lopo ngboro bayi o won yo phone o eh won ja phone gba o je ngbe yin debe o o ba fe wo moto laaro kutukutu wa very very careful extra careful the same thing maruwa te dori okada olokada nja phone gba ehe n o ni gbogbo olokada sugbon ti an fin sise asa so agbodo pe awon ti asa kiesi bakan na e mo pe igboro tin clumsy bayi hold up n wa lotun losi bo ba wa nu hold up to wa nu moto to n te phone wind up wind up wind up o won jagba latoju window so po ti lo abi inu micra lo wa to wa wo gbe micra lo wa pe hold up wa igba na lo wa n te phone lo n wo tiktok okay tiktok re na lo mo wo ti won igba phone lowo re mo ja o ni o ehe won o duro de ko so kale mo bayi o ninu hold up ti gbe ko si bo se fe se won ti jagba o ti lo niyan we are very very careful pelu awon valuable things to ba fe ko sinu moto ba si ko nkan abi ba ginu moto ko wa wa ro ko wa ku nbe keep e ma je omo asaye won le wo powo ni won fo glass re won gbe o abi won ja lekun re gbo nti mo nso fun e yi eh ma se bi igba to gbo o eh eh igboran won lo san ju ebo riru lo o we are very very careful awon experience kankan ta n gbon gboro o na ni mo fi n gbe yin debe yi o bo ba da be ni pe nti mo n wi oye yin e pe afa semiu semiu lo le royin eh eh o se jenu o ore mi dada ni sugba o ni mo n lo gege bi example lati bi ojo bi melo kan eh eh example ti mo n lo niye abi ma so pe mo le pe ni reference na se bi mo gba reference mi gan ti wa gbe bo bayi o owo awon obi mi owo gbo all right bo se je niyan o le dabi ere o isere o eh eh agbodo mo tara wa ji ka mo pe ra wa sa kiesi eyan mo ba lugbade kon ba di eh eh egba mi o e ani rogun egba mi o odun ayo la se o ani kagongo sodun ka mo ba kagongo sodun ka gbo ikilo si marin loru o marin laji o eh eh o je bo se lo n oje lapa be yen ka tesi waju inke olojo bi happy birthday in advance ya beji June 1st ni ojo Monday ti nbo ni maji agbo osi nbe eh eh 7 days to go ko yen temi ni ojo mejo eni ojo keji osu kefa ni temi June 1st and 2nd yen code yen niyan first and second a dun lo si motherless home ba se ma lo as usual gege bi se ti aniyan every year olohun o mo gba ko mo pa ileri eh eh o mo ko ileri lagbara lowo olohun June 1st and 2nd na ni o atemi ati ya beji bo se je niyan o omo June owo yin da eyin omo June owo yin da e je ka rowo yin o awa la bere June ya beji June 1st emi June 2nd eri po lo beyen bo se ma je niyan lati be o dinu idije Federation Cup gege bo se ja yin si o won ti yi koto bo won o se pade ara won round of 32 eje nso meji to ba wa npinle Oyo nbi iko ti Grand FC ti lu Ogbomoso won wa ko pelu Benden Insurance to ba di ojo Monday ti nbo ojo kini osu kefa niyan o ilu Eko ni o ti waye papa sere mo Bolaji Johnson to wa ni ilu Eko laago merin losan niyan ma waye bakan na Eko 3 AC di Oluyole Warriors the Continental team the Continental club won gba okunkun okun won ma ka pade Kada Warriors ilu Minani yan ti waye laago merin losan lojo Monday na ni o bo se je niyan lapa be yen e bariba o dinu idije fe aye agbaye Iko DR Congo.
ikọ to le ikọ Super Eagles kuro ninu idije ife eye agbaye nu o DR Congo oro ma fe beyin yo awon mo rojutu ara won eni kini to sele kini to de e mo gbe aki ma ise ru e ko ma hun ni aki ma ise ru e ko ma hun ni o aki ma ise ru e ko ma hun ni Ebariba DR Congo won ta so agba mole kini to sele idije fi eye agbaye won o mi diro diro diro diro eni ki lo tun de be la bi ni o Ebola Ebola outbreak lo le de Republic of Congo o ti sele bayi ile America ti wa gbe ikilo jade pe la kokona gbogbo eyin ololufe abi ki le pe ayin lati DR Congo e ma je ake fi yin la America o iyan oto elekeji ni pe iwo to ba fe wa won kokon isolate e fun ojo mokan le logun 21 days won fi wo pe se nkan se abi nkan o si o iyan oto se wa ri team won gangan team DR Congo gangan olede Belgium ni won wa bayi ti an ti bere gbaradi ilu Kinshasa ni olede DR Congo won o ti fe ni an ti fe gbaradi tele tele ṣugbọn nitori ti Ebola ile to bele ajakale arun ti Ebola to bele ni olede DR Congo won ba ko ra won di Belgium ile America ti wa ni ki won isolate won lolede Belgium ti won wa yen fun ojo mokan le logun tan ba bi le gbo peke pe ikan lara awon agba bolu yi o lo ni Ebola pere laarin ojo meedo mokan le logun yen awon oni gbo awon oni gba bi fifa ba bi fifa ajo fifa Baba vori dola to fe se to fe toko se okay ti a bi awon ju be lo DR Congo ni gba World Cup o awon oni je won wole so lede tawon o gba lowo lowo bayi awon agba bolu won to je poke kun won tin gba bolu a mo pe nkan ko le sa won yen awon ti en gba bo ni olede DR Congo ti gbogbo won ti wa ni olede Belgium bayi Belgium ni won wa bayi ti won tin ti igbarade won isolate won be na ni won ni ojo mokan le logun won awon ti monitor re o baba re gbo pe ofun kan re fi ru nagba Ebola kan mu ikan lara awon agba bolu laarin ojo mokan le logun yen gbagbe eyan ni DR Congo e wa bi e ti re gba World Cup ti yin siwaju lolede America o ni wole gege bi alaye ti ajo to se o kari gbogbo to je ma ajakale arun lolede America Center for Disease

kaabo pada latoju oja ikani ti lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni lebada je ka ma le toro yin ere daraya ele to dun ti gbagba nkan se o ba igba yin se nda po omo wa elewo wa live 100 de bigi bigi kiri agba nla aye e lo kan ni bandore facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM je ka ma fan family abi lori facebook at top striker lori tiktok at top striker 100 lori tiktok o ya gbagba pa kase kase mo so fi pe laaro ini aaro yi lagbo nla kan ati 500k yo lo so we nikan 50k nbe 100k veyan marun 1150k veyan meta 2250000 naira veyan meta bagana 500000 naira pelu agbo repete fe nikan star 347 star 1004 star 2 ash ni o star 347 star 1004 star 2 ash o de so fun yin pe play 3 ticket get 30 ticket nbe bo ni bi oba wa se kini yan bi oba fe yi o number to le pe mo ti fun o pe number yi 090 090 number yi o 260263140 090 260263140 won salaye fun o daada bi oba yi o champions night lojo saturday opin ose yi map 21 event center yo du gbegbon kesi o ilu budapest o gbalejo be ni map 21 na gbalejo ase kagba idije UEFA champions league laarin arsenal ati paris saint germain ogbejo osu gege ni o ede agogo meta osan inu gbagan o ti kun awon alujo to skin gba kan kurinrin ati awon efe lolokan ojo kan la covid dara wa lara ya daada pelu life analysis o to wa di pe nbo ba di lago marun idije gaga wa bere gaga ni sasan 5 p.m. ni kick off champions league champions league mo po gbo o bo se je niyan Nigeria Sportsman Football Academy isimi ti bere lati ana lo after yesterday training o to di ojo monday ti nbo bayi ke to wole pada e lo simi odun ileya ti de ileya ti de ileya ti de barikade sala aku odun okay o ya gbagbagba lati beye awon drue mejeji kaluku lo lototo ni o esin baba ogbomola esin ya ogbomola esin omo ogba babala oni drue mejeji fi se o be ba n gbo nipa ti desire drue agbabolu iko paris saint germain ni omo ogun odun ni je ma po ni egbon guela drue omo odun metalelogun niyan 23 years of age a mejeji won ofori oko so odun o kaluku lo lototo ni o leyin igba ti oruko agbabolu ti o sojo lede Cote d'Ivoire jade won ri pe Guela Drue egbon Desire Drue o lede Cote d'Ivoire lore soju nti e ilu baba won nu o sugba Desire Drue o lede France lohun soju kaluku wa lori owo re ni o oje bo se lohun oje nbe yen lo lede Spain olu ko ni Luis de la Fuente o kede iko eleni 26 ti o soju olede Spain ninu idije fi eye agbaye fun igba koko lati bi 92 years ti olede Spain ti anti ni national team agbabolu iko Madrid kadondo bayi ko si ninu iko eleni 26 26 man squad o se yin ni kayefi e ma je o se yin ni kayefi boro se waye niyan o oluko nini awon to ro po le deliver fo ohun ohun na ti mu yen o awon ti an le deliver o la won ti mu yen o gege bi oluko ni se jodi mimo niyan o awon wo wa ni an mu ti nlo sinu dije fi eye agbaye e bariba bo won asese to ma Madrid o si nbe agbabolu iko Barcelona mejo 8 players lati ni iko Barca lo wa ninu iko e sugbe ko si Madrid player keke nbe awon asole meta Una Simon lati Athletic Bilbao David Rea lati ko Gunners Juan Garcia lati Barcelona awon agbowo eyin Cucurella lati Chelsea Grimado lati ba

0: Koko ni eto wa ni number 12 MK Abiola Way Ladojuko South Filling Station challenge ona to lo si Ring Road
1: ni bi challenge nbi South Filling Station to wa nsale nbi ni challenge nbi
0: be ni eto wa je ko ta so wa nipinle Oyo pe yen ni Mega Pro iyen wa leyin Zenith Bank egbe NYO Filling Station ni Yaganku
1: ah ona to lo Yaganku no le eyin Zenith Bank ni e
0: be ni lati wa si ile se to wa ni challenge e ma pe 091 691-691-619-819-619-819-5 5 mm-hmm. Emo bo ni ile se solat fun gbogbo nkan ledinwo patapata
1: ledinwo discount to gara lori ti leya promo yi
0: lori ti leya promo
1: gbogbo ati e wale odun
0: be oni da kenye wale odun ki ni ta ma gbe yan abi
1: oni eyin phone na awon phone
0: be ni san die die tu wa
1: easy buy
0: lori phone nikan ati electronics
1: iwo
0: fe ra nkan agbara re o kale kan na ma bo le se solat ajo so ma wa o se ma sanwo re die die ko wa si ye to fe ra to ni ba nbe ko si lo kabo
1: pe ma se gbe awa fe ra AC mejo won ani e ko meji lona
0: to ba ti di next week e poda gbe
1: mo ba en ko meji mi na wa
0: iro e sa mu di moto wole ke ko gbo te ba fe ra ni
1: bi
0: ke se je niyan
1: bo se je niyan ni le se solar telecoms o e be ba ni kankan te fe ba won so e le kan si ani ile ise won ti won se agbejuwe yen ti challenge nbi ati ti eyin Zenith Bank to wa ni oju ona to lo Yaganku tabi e pe number ile ti won pe fun mejeji yen bo se je niyan e do ki iroyin lo ti wole bayi o niti layo agizo loya the controversy and newscaster o ti wa nbi ikori o ti wa nbi ikori sina layo na lameda o pe iyeru pada iyeru ni eyan omo esi cast mi esi cast mi iyeru be
2: an po le ni asa ye si re ke se gbogbo eyan la mo nse ba mu si
0: be ni
1: sa wa aye ni
2: sa aye wa da sa wa wa didi
1: awa
2: awa mo ni
1: ara mo ntan se
2: asa wo se ro se ro ni ro po mo
3: be ba sa wo baba re lorun ba ba je nbe ani
2: ah ni wi
3: Ni bo,
1: Ikini.
2: Iya to ba ko si wa. Wa wa do ko si o. Mo ba ko a, lo ba ko a ke wa dile baba yin o se fun. Awa do ka pe kin baba ti yin o.
3: Ti tan baba yin le.
1: Tan baba ti gan le.
2: A so fun pe tan baba ti yin le.
1: Ori la na bi de le.
2: Se se ke mo la mo le sori re. Eh be ba sori re ko sa ko. E mo ru ki gire ka wa pe bi sa wa ni yin ri. A ri mo mi yin ri.
1: Go ye wa.
2: Ko mo ni mo la
1: ba. Galugun na je star. Galugun na je star la ya.
2: Je star la ya.
1: Ya la ye le mi na la ye de mi na celebu la
2: wa si gba wa na
1: Celebu la wa na laye
2: wa. Aye npa wa.
3: Wallahi.
2: Ba ba npa yin won npa wa na.
1: Ara na ya yin. Ara na ti ati wo fi asere. Ni kini.
2: Ojo ni ti o. Wo ya ru mo to ba lenu o. To ba lenu o. Mo ja so ju o ya wi o. A feran re ni o. Mo so pe kini
1: ko. Yeru ni ge ka lo fokan ba le. Won o pe a. Nti yeru sonu.
3: Opara bojo e.
1: Oni ka lo fokan ba le. Sugba mo nso laaro ki yeru o tun le ran won leti. Tora eriko o. Odun lo si ti ku less than 24 hours.
3: To ba ti de level to dey o ni so ebo to dan moran mo. I recall o.
1: Okay, no pe
3: tan. I recall o.
1: Call o.
3: Igba ni o yo bale bage sibi to ye ko bale si.
1: Call o.
3: Ipe o le jade.
2: Beni.
3: O le call.
2: O le jade, o le call.
3: O le call.
2: Ye fokan re bale tori ko da la ti soro re
1: ra ra asi mo
3: agbada da ni agbada da
1: obo mo se obo mo de se
2: ko mo de
1: mo ra agbada agba se e je mo lo je mi omo lo la re ngba to mo tin ri
2: nbe
1: oni o produce won ni
2: jo Friday
1: se Friday ni mo
2: to si mo pe yeru o le wa lasan
1: yeru
2: Ya ti o ti gbogbo re.
1: Ke tu wa se yin
2: pe. Ti o gbogbo re sa po. Awa mo nsumo.
1: Teni to ya ya.
2: Era won mi ero mi o kwa gbada bo re. Ah je bi pa ri yin. Ti tora yin so.
1: Wala. Ejo wo lo. Ago mewa ku seju me dogun. Ago mewa ku seju me dogun.
2: Ya la.
3: No na si le gbo ro goju.
1: Ogugu le dabi awada. Sugbon. E nba ni kile nikan o se. Enin le se mewa o. Mo se jenu o. Ko se nti o wulo. Ko se nti o. Ko se nti o wulo fura won o.
3: Iwo to ni le Nigeria to ni loke oko. Ko to wu omo jabo.
1: Seju me edogun la nbo aye koto ti kanse star 347 star 1004 star 2 ash ni o e ma gbagbe star 347 star 1004 star 2 ash plenty ticket get 30 ticket ni titi gba yin e ma je titi layo akisola ati lameda e ma yan
3: oduo tan
1: lameda to duo tan lasiko leya
2: lameda

0: ẹja kiyin o kọju lagelu 96.7 fm oke gajoke don pe bi ta wa awa san loju o ma lo ma lo wa o omo mi ma lo wa o to ba wa size e wa o atoro lowo re o eh awon ti si nsanu wa won sanu wa gbogbo awon to si nsanu wa na oju oni ti yin eh ni wowo ti o eh ni dana olohun eh baba mi yi ti adegoke ni mo gbadura ba mo po eh ni dana olohun le akin eh mo ti olohun o po ba ti ogbon to ba tin ti awon eyan kekeke o lo bi olohun o lo o ba si awa kekeke
1: o lo
0: pe eyin ma wo
1: o ti sumo ko se olohun
0: ah o ti se olohun bo to foju bo wa pe awon eleyi oni star ma tora re je
1: olohun si lo luso
0: eyin onirawo eyin onirawo enle enle omo kekere lo soro seju mo se won o ah to mo bi ti po lola ewo akiyin jare lori edro kiro in ta tun gbe ka yin mo titi layo akinsola loruko ti
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti mi nje o
0: to iwe royin punch wa de
1: eh the nation wa mi
0: daily post na wa de eja bere pelu akori akoko won ni eni ti se gomina fun ipinle rivers milalaye fubara o na lo yo ara re o kuro lara won ti o je oludije dupo gomina labi ase egbo oselu apc ni pele rivers wike soro lori idi ti fubara fi se be eyin ko yi laaro e na nle egbo
1: ninu iwe royin the nation to jade laaro yi ijoba apapo ti kede ola ojoru wednesday ojo keta dini ogbon ati ojobo thursday ojo keji din logbon osu karun odun 2026 gege bi isimi lenu se fun ti proposition odun ileya eleyi ti ogbode kan bayo ka mo se ladua fun gbogbo muslimi ati muslima pe odun ayo on la se o awon ti o si nse elezin muslimi na odun de oba wa laye ani sodun ninu inira o
0: to ninu wa royin punch akori kan tun wa nbe ti mori o won ni ajo to nseto idanwo ase wole si awon ile eko giga lorilede wa Nigeria e na ti won ti mu ojo keta la osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yo lojo ona ati je ki awon akeko eleyi ti won ri kudie kudie pade lasiko eto idanwo ti UTM to koja lo fodun 2026 si ti won lanfani ati tun eto idanwo ti won lanfani ati tun se e mo gbo ni sise nte
1: Daily Post ti ko iroyin kan to jade lati nu egbe oselu ADC African Democratic Congress lati enu eni to je akọwe ipolongo won apapo Bolaji Abdullahi eyi to se lalaye pe ninu gbogbo egbe oselu ti nbe lorilede Nigeria lasiko yi ADC nikan ni egbe to je wipe ki se yi ti enikan ti mama ti ndari e sibi oba wu won pe ADC egbe gbogbogbo ni ki se yi ti enikan mo pe ohun ti so pe n to n si so yen na lo gbodo mule nbe
0: si gbe akori iroyin yi jade o nibi ti won ti gbe se lalaye wipe egbe oselu ADC iwo ko yi sine sine won se eto idibo abenu ninu egbe oselu ohun lana won ni Atiku Abubakar o fe yin ameti jonle o nipinle ebon yi nje gbogbo awon ipinle to ku kini to sele nbe laaro yi na nle egbo
1: paregi ija eleyi ti ile ise ajo elepo robi orilede Nigeria Nigerian National Petroleum Company eyun NNPCL ti an gbe kana pelu ile ise ebu ifopo ti Dangote ni waju ile ejo giga ijoba apapo to nbe ni ipinle Eko o nte si waju pelu bo se je wipe nise ni ile ise ajo elepo robi NNPCL oni o npe ki won ori o wipe ofin fi aye gba awon na ati awon ile ise elepo mi lati ma lo ri kepo wa lati le okere wa si orilede Nigeria ko le je tita won pe ko ye ko je pe Dangote nikan ni o ma ta epo nile yi ko ma ba wa di pe agbara ti oto yo bo si lapa ti o wa hu ye ma won lapa o won pe ni ta won ile ejo eja ma kepo wole ni ki ifigagbaga o le waye laare awon eyan ti o ma tepo nile Nigeria
0: Daily Post tun gbe akori mi jade o won ni eni ti se alaga fun egbe oselu All Progressive Congress APC o ti soro soke o wipe se ri awon omo leyin Christi to to se atileyin fun Peter Obi lodun 2023 ni bi eto idibo gbogbogbo ta se koja lo won ni ewo gbogbo won o won ti para leyin Obi o eni ti won tele nisin are Bola Tinubu ni ki lori to fi so be eyin ko yi ninu iroyin fun taaro toni letun ti gbigbo
1: ninu iwe iroyin the nation titi won pe be eyan ba ya alamusin an kan mo ona ti an fi gba gbogbo n to ba ko si abesa ara re pada lowo e fun eni to ni o ile ejo to ga julo lorilede Nigeria eleti ile ejo giga ijoba apapo oja enu mi ago
0: eyi
1: to kale silu Abuja won pe o tun ti sun igbejo kan lori ejo ti ajo amuni mada ti ongbogun ti iwa odaran nidi eto isuna ati owo na lorilede yi EFCC ti won pe tako Gomina ipinle Bayelsa tele Timi Presiva lati ri pe o padanu awon dukia mesan sanko sanko eleyi to je ti e ti an pe won ni ona to gba ri owo to fi tu gbogbo awon dukia ohun jo won pe o lodi si ofin ile yo won ni igbese lati wa gba awon nkan yi pada ni ile ejo lo sun si waju ojo wo ni won pe eyun yo ma waye the nation to lori edo ki iroyin laaro yi
0: to ajo na mi ni re to idibo le wa Nigeria o na ni won ti mu iwe o ipejo lo si le ejo ko temi lorun lati tako ejo kan e to jade ni le ejo giga ti ijoba apapo ni le de wa Nigeria lori awon gbe kale kan e ti ajo na mi ni re to idibo wa Nigeria kede lori oro eto idibo ti o waye lodun 2027 saaju eto idibo ati laye eto idibo gbogbo awon ti egbe oselu kokan ti won lanfani lati se won ni ile ejo wo awon kan danu ajo olomire eto idibo le wa Nigeria ni lai lai kojo na ba mori le ejo ko temi lorun o won ni won ti gbawe won tekijo eyin ko yi ninu iroyin fun taaro toni letun ti gbegbo
1: ijoba apapo orilede Nigeria gbegbese kan ninu iwe iroyin the punch nibi ti o ti fagile owo ya kan ele to je ti banki agbaye World Bank owo ya ohun oni o din pese ni million lona okole ni edegberin okole ni edegberin be ni $717.7 million to je ti owo ile okere o won pe owo yi oni won oba na leri eka ina manamana ile Nigeria ele tin se manamana o lojuna ati le mu bo sipo pada sugbon igbese ijoba yi oni won gbe o to sin se afihan re wi pe won ti fi opin si gbigba abala mi ninu owo ya kan to je ti imudotun eka ina manamana ti o pe o le pese ni billion kan ati abo owo dollars $1.52 billion to ye ki ijoba ile yo gba pelu bi o se pe ina oba ile yi o si ndi ere pe sibe kini ijoba ile yi ri lobe ti an fi waru owo iwe royin the punch yo se atupale re
0: o ya DJ Spider ma wararo ha iwo ko yi ye lale ana lo se irun yi ni o ti se irun odun o DJ Spider ti se irun odun o o se irun odun o se irun odun o ja lo sohun ka lo wo n to wa nbe
2: Lagilu FM 96.7
3: ta lo re ri kan o emi lo re ri kan
4: akoko a se pe ogo to
5: ti ya gbosiya gbogbo ara ilu ibadan gbogbo eyan kunle oya o ero ketiketi ibadan the victory of resurrection power ministry ati pe ogo grand lodi keji wire and cable opopona prospect college orisun bare iriakari area owode apata ibadan nipa di adura ase pe ogo affection of glory e kan lozo meta meta ojo wednesday to nbo ji lo ma waye o latago meji owuro dagu meta osan ah ba je ki ibadan yi fun oru o wa gbadura ori oke mo ye niyan lo ti sore nipa de yi opo aga ti do lomo olori tu lo ti do lori re opo adawale ta ti wo lo ti gbagbara si yori egbelegbe di le wo ni pa gan ti do lomo bo amo ologun ni o o se rapa lagbele aye dide wa gbadura nipa de ase pe ogo iwo le ri kan aye re ma fa ogo labe pe ati se rose profetesson halime jp opposition olorun lo ma si se rose profetesson halime jp lolugbalejo ti gbagba pariwo akoko ase pe ogo mi to mo wa nu ogo to lo
6: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L E R I E
6: celery ah bodami espelli espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: si eti gbogbogbo ara ilu Ibadan
1: be awa ko ta ile wa o
0: keni keni ko ma se ra ile
1: lowo eni keni iyen ni abajo oda ni waju lalupon ni joba ibile lagelu o
0: wa yi o
1: ta ba wa reni
0: to ti ra ile
1: lowo eni keni loruko ebi oni fade
0: iyen ni abajo oda
1: kiru eni be
0: tete
1: lo gba owo e pada o
0: boya eyin wa npe tepero
1: ta be nduna dura
0: lati ra ile labajo oda
1: eya tu eroyin pa o
0: ebi oni fade o ta le won o
1: eni keni
0: to ba wa ko ti ko si kede yi
1: a je pe
0: o ma ma da owo re si gba tu ni o
1: tori
0: oro ile yi
1: o ti de ti gbo awon agbofinro o
0: to fi mo
1: ajo anti-grab of land agency
0: gbogbo ebi oni fade
1: ni abajo oda
0: ni waju lalupon ni joba ibile lagelu lo n fa rere o
1: olukede
0: ogbeni adewusi
1: amidu
0: loruko gbogbo ebi oni fade

0: ki yin o
1: e ma binu si wa eyin na egbe ti yin wa a ba yin se ipolowo oja lagumo owo o la wa o lo wa jai die to e je tun tesi waju o lori edokiro ifuti aro to ni o eni to je oludije si ilegbimo asofin eyun soju ekun idibo arin gbugbun oyo ninu egbe ase egbe oselu Allied People's Movement APM ambassador olufemi ajadi ogun to yinbo owo na lo ma ti gbe apo iresi tin lo bi a edegbeta 500 bags of rice fun awon olugbe nipinle oyo awon omo egbe oselu APM gbogbo awon adari egbe oselu APM awon sanko sanko ninu egbe oselu awon ni tibutoro ipinle oyo fun ti imura sile ti odun ileya eleyi ti an sewo si tin wo wa na kan yi o salaye lori ipa eleyi ti iresi owu yo ko lawujo wa papa julo ohun ti an foju wi na re lori eto ro aje lasiko yi oni fun awon eyan won o lati je ki odun ileya ta fe se yi ko tun nipa ni ara won ni gbogbo ekun idibo re kawon na ni lara pe awon na sodun eni odun ba si balaye o di dodo ko sodun o bakan na lo tun te si owo waju pe molebi eleyi to ba lanfani ati tewo gba iresi ohun ko ni foju wi na bi o iwon won gogo nje bo ti se ri lasiko ta wa yi o papa luju lo eto ra aje ti won to ba gbenu soke yo tun lo le nipase ebun ore eleyi to lanfani lati nowo re fun won ambassador olufemi ajadi ogun to yinbo lo salaye o wipe ayeye ti odun ileya fun odun yi o tun pe fun ifi ara eniji lati fun awon eyan ni ebun lolokun ojokan ati lati ni ife tohun ti isokan o won lo se pataki o se koko o to ba ni je ki eni ti oni ladugbo re tabi ni agbegbe re ko mo iru e oselu to wu ko je iru egbe oselu to wu ko wa iwo na nawo re si awon eyan ni ese pupu awon odo awon to to to ye lawujo wa to ku die ka to fun bi pe oro oselu okan tin be nle yi o sa nawo re ti e fun awon eyan to se pataki to se koko o idi to hun na fi jade re bi pe ohun na gbodo lowo ninu awon eyan ti o ta awon eyan lore ti o fun won lebun fun odun kinu won le dun ni ese pupu awon eyan ti oro kan ninu egbe o gba awon odo awon iya lomo ohun na se dide lati kopa ti e to se joju ninu oro oselu ni ipinle oyo ti anibi ta wa yi ambassador olufemi ajadi ogun to yinbo o tesi waju o wi pe gbogbo ile kankan lo ni lo nje ninu odun ta wa yi o ninu odun leya ko sani ti o ni ri nkan senu kaluku o si bi kaluku ba se ni agbara si na ni o se seto nje fun molebi re idi e to ohun na fi bo tare wi pe owo re bi ohun na se to ohun re egba e fi kun tin be ni owo yin ko le to pin o idi re o to fi gbe iresi apo apo ti kaluku mo fori rise lo le ba ekehe tin lo bi 500 bags of rice fun awon eyan fun ti odun popo sise odun ti ileya ta wa ninu re yo lati je ki

0: eleyi ti to hun reti lotodo awon eyan ko lapa lodo awon o onje bo se won gogo yi eni ba gba re si yo sa ti mo pe koko wata abi nkan mi ke kun ni ki gogo re si joju bo se ye ko je ki kaluku mo fe bi sodun idi ere to na fi jade o
1: to iroyin mi on le yi tin se ni alaye o wi pe ni se oni oju ojo oni o mo dabi en pe o fe gbona girigiri ni agbo oselu ni ijoba ibile ido ni ipinle oyo to si je pe opolopo awon eyan ni won ba ijakule pade nigbati en pe awon agba egbe kan won pe won ko lati kede re wi pe honorable abbas ani masawon okun ola oni o jawe olubori leyin ti o ti ni ibo to po ninu eto edibo abenu ti egbe oselu all progressives congress APC lele ti won se lati fa omo oye ti o lo re soju won lati ido kale nile asofin ipinle oyo oyo state house of assembly ele ti won se ni ogunjo osu karun odun 2026 to bo si ojoru wednesday honorable abbas animasa okun ola ni o je olooto to si je ojulowo omo egbe ele ti ki fi oro egbe oselu APC sere ti an pe shin on lo ti duro ti egbe oselu APC lati odun 2007 pelu bo se je wi pe oniruru awon nkan to je idojuko ohun lo waye si lagbo oselu ninu egbe oselu na won ni se ti hale ni ka so ni abi ti bo se je wi pe awon eyan kan mo won mu ebu eyin ba irin ajo re ninu oselu won ni bayi o tun wa pada yo si bombo o si se afihan re bi ohun se lowura to bi awon eyan se feran ohun bi won se gba ti eto ninu egbe oselu na ati ni gbogbo ijoba ibile ido to nti awon eyan to ro egbe oselu APC kan won pe o se afihan eyi eleyi o na ni awon eyan si fi wa pe eyin re na la won wa o gbagbagba o ni awon duro ti won ni ninu ofi ninu ola ti omo pandoro ti mo ye honorable abbas animas awon okun ola o tun duro gbangban ni o like o ninu egbe oselu APC pe o morile inu egbe oselu mi nigbati awon eyan mi ti an ti ya lo sinu opolopo awon egbe oselu won ni se na lodu o ni di o to re to si duro pelu ifarajin fun egbe oselu APC ati gbogbo awon kan ti egbe oselu APC gbe dani won pe di duro lai yese yi ati suru to nti bo se je wi pe nkan ororun fun lopolopo odun seyin won lele igan lo wa fa ati gbogbo awon ololufe egbe ti an fi wa ri pe eni to je wi pe ije egbe o gbe o fi nakanakan sibe o duro na ni o won lele yun lo fa o to je pe todo tagba ati gbogbo awon eyan to ro kan ni ti butoro ijoba ibile ohun ati ninu egbe oselu APC ni an fi pe eni to ku tawon se atileyin fun o na ni honorable abbas animasa awon okun ola ninu oro eleyi ti won wa so won pe eyi to fa ti an se gege bi apere lati je ki won mo wi pe eni gangan ni eni ti gbogbo egbe fe won leleyun lo fa o to je wi pe ninu egbe oselu APC ni ido lati je ki itesiwaju e ko tun bo fe se mule won ni leleyun lo mu ki awon kan ti won je ikan ti awon na jade lati fi fe han pe awon fe dije du ipo eni ti o lo re soju ido ni ile asofin ipinle oyo won ni gbogbo won kawo keni pe nita won o awon jupa awon juse awon o se nkan kan mo awon fi aye sile pe ki honorable abbas animas awon oni ko lo re soju awon o pe gbogbo atileyin to ba ye ka won o se fun n la won o se fun lati asiko na lo won pe leyin na o na lo wa ya gbogbo eyan lenu to si ba eyan leja fu be ni gbogbo omo egbe ati awon eyan ti an wa ni ekun ido papa julo awon odo toro kan ni ijoba ibile ohun won pe awon oni gba bo se je wi pe leyin aseyori eleyi ti honorable yi to se nibi eto idibo abenu egbe oselu na nise ni awon kan ninu egbe oselu ohun ni wa ndogbon lati lo ri lu ogbon alumokoro yin dori esi ibokodo gba igbo ibo mi lo te wa fe gbe oludije mi kale le eni to je wi pe gbogbo awon eyan fe lori won ni rara o eni ti gbogbo omo egbe fe ti gbogbo awon eyan ni joba ibile ido fe o na ni honorable abbas animase ohun okun ola awon oni gba ke wa gbe elomi lere o won pe gbogbo awon eyan ido oni wa nke ti gbogbo awon adari ninu egbe oselu APC nipinle oyo wi pe

0: Eja mo kira gba gu odun.
1: Omo Naija eh.
0: Eja mo kira gba ku yedun. Odun leyawo lewara. O ti yo yeyin na ke baba ti pari itunu awe. Ojo loku. Gomina apapo fe gbe Afridela ni pinle Oyo. O ti gba won laago tele. Sugban won lori ofe ati gbe.
2: Mo ba je rara o.
0: Awa ti wa yo bombo sori eto. Oda gomina e teti bele je ke mo gbo radio. Alaji Munrudin. Adego Kerov. Mo kiyin e ku muro odun. Alaji Ijalarudu mo kiyin e ku muro odun. Ogbe yin agbagba musulumi ni mo ki. Aku odun aku yedun. Ki gbogbo onisewo mo ki gbogbo onisowo to je mumi ni ati mumi na ododo. Ati gbogbo awa okan ta lori ofe ati wa laye ta wa laye. Odun leye odun yin to tun soju emi wa. O wa pata mo ki aku odun o. Bo wa mo ki aku yedun. E wa yin radio yin o ke ma jo pariwo po. Apa lara leto isele wa omoluabi.
2: Bo si se baba mo le ba won se.
0: Mo ni information kan e ti mo pe won ni lori ofe ati gori ate eto ka mo ni kankan bi meji meta ta bara wa so be se ngbo mi kete kete le lanfani ati ma ri mi wo kete kete lori ikanni bani dore e dakun eyin te ba wa lori Facebook won fe ke gbianju te ba tin dara po mo mi ke ma pin eyin te ba wa lori ofe re e record we o ni pataki ke le salaye fun amo wa tojo ni si owo tojo ni sowo awon business tycoon gbogbo apatapata ni mo fe ke lanfani ke gbo eto eyin gangan tori yin la igbeto ikale tori yin ni ka lanfani ati mo salaye awon kan meji meta merin marun ikini to le muse wa gberu raise up ekeji ka le ri pe pataki ni wa lawujo eketa baba wa ri bi te gu ba fe ma seyo ka se kini ka ma salaye fura geto ewu nbe lapa bi o egbianju e safu o ewu se kini ewu nbe lapa bi mo kiyin e ko juma
3: sola to ba won oluwa mi a ma fun ni lowo to ba won oluwa mi a si fun ni lomo to ba won oluwa mi a fun ni lasiri bibo a seun ma le bi lo ba wa idu to ba won oluwa mi a fo mo sadanwo to ba won olohun mi a fa ya sadanwo to ba won olohun mi a fo ko sadanwo eike yi ko le je ni le duniyan tori kikan didun la ba le aye te wa duwa sodo olohun e jogbe mi re mama gbe bae.

0: Solago ajo o o ti su mi o won jo su o
1: Monday kilo bojo uroro
0: Elogun ki to te waju
1: omo wa ka olo
0: e ba n ki baba Abiodun Adebayo Abiodun Adebayo nbe ni Gbuora Baba Abiodun Adebayo Baba ni pe ni ja won ariran Awa wo a fe fun yan bi mewa ni egberun mewa ka fun awon ofise leya

aje ma kinye ka bo pada baba kinye pa bo kada sori eto apalara futa futa aro yi ibi ati wa fi aso di alagbajo onu loju o di ran ran baba n gbadu akolonu anu re ko sina ni pataki onisowo onisowo se mo porisisi call la ma ngba orisirisi refara la ma ri apolopo ni business gan fun ara won onisowo eda ko se oja bayi le manta ani be ni ade lawon oja yen a se da factory kan le a mo boya ile je kan ara won major distributor wa bo wa le wa wa won so pin le bi tan wa be ba le wa ama wo se fun yin now a le koja 20 million fun yin ade ni bere 1 naira sugbon ta ma se fun ni pe be ba ti tato ba lati lati fun alowo egete the call will sound normal it will look professional in nature ama fimu file dada ko wadiwo baba wa nlo gbianju ko je keni ko mo po nlo bi bayi order to ba debe o le se visual ko send e bi bayi mo de o oba di pe ba nwa ni ki won le bi won ba trace oluwa esi bi Mr. John se de lati kaduna wozaria ati be lo gbade samfara bo daarin awon ajinigbe ta won ni ha ani bo ni ta lo fe pe baba ni ha ha mo lara mo leyan mo struggle ni ah ati ja ti mu ni mo nwaki igbeyin igbeyin o fun oloruko egbe kan tori baba re ti en o fun number baba ti ku alagbajo ni won ba pe egbon ohun egbon re ti won o pe en ba bere si ni du na dura oni 30 million ni an fi bere edakun tori olohun e sanu ma koko ko 6 million jo ni en ba bi sowo ani egbiyanju a le gbiyanju owo yin ku 4 million won wa 10 million o pe o ki alagbajo onu to bo ku la kata won ti en fi ogbon alumokoro yin ogbon atanje ti en fi gbe pamodo

0: Customers have become more sophisticated. They can get your phone number through different means. Your movement and even sound trustworthy. Please, if your business involves rendering services, deliveries, repairs, contract, or physical meeting with strangers, either can verify that. Verify client properly before traveling. Number two, avoid going alone to unfamiliar places. Number three, share your life location with trusted people. Number four, inform family or friend before traveling for jobs. Number five, be careful with referral from unknown people. Edo si kefa baraba tin ro fun o teti sara tin ro fun yen. Trust your instincts when something feel wrong. Baraba tin so fun pe ebi to nlo yi so ni pada serio bibe to ko n to si keje tin won ko yin ko di mu wada eja jo se live virtual meeting. Ki metin ba mi soro ko no ri mi ki mi no ri en to ba ni ko wa enikan lo ri fa obe nikan sise won ni tailor ni e o good fashion designer ni o mo se be ni enikan lo ba mu ra sokoto ran fe nikan mi de ko je rush a fe gbe se fun eni o ma je ki won le pe o fe ba wa ran bi ps like bi 12 ara re mo jobu sa soju o. Go a very, very, very, very careful. Until Mumu no ekil of S of Ama wow. Baga yo bilem bo. Ene wa warn o. Oti do ju la lakan fi sorry o. Ni pata ken yun is your wo ni so wo. Sighty adubo gan la ane boro gan. To bama belama da ju. Wa very careful. Wa very careful. And you don't say any man, you make a lot of sight. And we're very careful. I like by John Otobo. Ojo like by John Orio. Kemo we? Ojo like by John Orowo Oroma. So, ele iti mo mua efe nyo ni show wo ni pataki. And you tell render services. Bi a bi Londras. And then ba yon loso. A la so kate fe ba a fo. Afe ba ile kan se gba ni afe fo nda any terrain to ba ti mo dada ko je la ni gboro badagan adugo to ba ti mo dada wa very careful barabati wa ro fun ma 30 ma wa da lobby kan lai so fe nikankan ma da lobby kan lai ta lo wa pe o e wo elomi inu yen to mo sand bi enigbenu ai wo customer mi kan lo se pin mi nisin in fact customer mi yen mo tin ba won o ba won sise ri o mo fa ko si ewo lo ton pa mo ra re ai wo mo tin ba won sise tele in fact odo won ni mo lo nisin o ba won sise ri o je kon mo pe bi ton lo yo me ni yen ri o be ni yen sise ri o ma to nti oye o to mo ra mo to mo ra gbe ti de o ti di woro si woro o ti dis gini o ti woro si woro mo dupe lawon mo mi o bumi success ese awon akanda kan wa ten wa la bi ori ofe ta wa ni gbogbo won ti n yo wa lenu pe a bo la se fe se agba ki yen mi e dakun awa na so fa won eyan wa na ni o in lo ja ma so fe yin ti olorun ba to joni sowo te joni sowo tabe en te ba tolorun ba se ogola fun lawojo awon ba se fa fa won die laarin won bo te se gberun mewa opo tin pe me mo pe mi mi leyin te fe gba e mo pe mi ati lawon ta fun awon ti o fun ala ni won o fun wa mama wa bumi success won ti fa lowo eyan marun 50,000 naira laaro araji munurudin ama aba si fagidi fun ni number nisin ko mo ni ha so da po mi ni Alaji Munirudin tayin o fa lowo meji alaga papo gomina yan fe gbe afrin dara ni ipinle oyo e je ngba pe won fa lowo meji e ba nso fun won ba won ba gbo radio alaji munurudin adego krauf the governor fe gbe biwia ni ipinle oyo an o fa lowo meji o ti gbe meji ba o ti gbe meje baba den to tun le fun wa eyan bi mewa lati sajo won si ku ta ba ri ju be si suba ti ra sayan mewa jo ta fe fun legberun mewa mewa kan na fi se leya akada ni gbogbo won akada ni gbogbo won eyin te ba tun fe fun wa te fe ran wa lowo te fe fun wa tagbara yin gbe ni o afose nikeni te fe fi bi egberun mewa le pe to ka fe nikan lara awon akanda ta nso yi kan na fi se leya eni mo ni ke pe mi eni o fe fun wa mo ni o pe mi awon ta fun ti wa nle e se ba se wa won ki won ti wa lara awon ta ti jo rinrin ajo bo ti pe ti pe ni ara kan mo da ko ni se ke baba wa kan be ni gbora ade bayo abi odun ati fe gbonu mewa sowo si baba lana baba se ti ri so gbogbo awon ta fun ati ko won kale eyin to lo ba wa segiola fun mumini ati mumina ododo te le fe nikan legberun mewa awon yen mu ni kan pe mi tabi ke fi message sowo si mi lori whatsapp number te le pe mi si ni 08032954191 08032954191 una ni whatsapp number mi eyin te fe fun wa ni awon ta fun ti wa nle e se ke le mi ama phone eda ko won le fe fun ni to ba fe fun wa ni ko pe mi to ba fe fun wa ni ko send the message si mi awon ta fun ti wa nle e ti moro akakin yen mi won ti wa nle a se mo wa won ki won ti wa nle eyin te fe fun wa ni mo ni e pe mi leyin eto number te le pe mi si ni 08032954191 08032954191 una ni whatsapp number mi e message mi lori whatsapp to eyin na le fa kan da kan ko na fi se leya e le fun ni 10000 naira yo ara se abokan no ra oku eku bo se yo kan eku eku ma ti won ni sin e le 3000 na mo ni n gbe yo ka bi 35 abi 4000 olon sanu yo sarata inu ti won no dun o se leya awon ta fun ti wa le o ene da kun le eyin te fun wa ni mo nbe be fun mama wa bumi success won ti fun aluwo yen marun mo so pe alaji munurudin adegoke na rauf gomina papo patapata fe gbe afrika di kule anu fa aluwo meji egbon wa jalaruru alaji jalaruru anu fa aluwo eyo kan anti mo le dole lorun nu mo le dole won lorun won fa aluwo enikan o di mejo abi eja wo boya ri bi beyan bi marun abi mefa tutun le fa si ka to lafani ka le fun loni kan yan lafani ati fi sodun ni mo ki gbogbo wa oni sowo oni sowo aku odun aku yedun maybe ba tin dide na loga wa ore wa egbon wa olawale abzat in pada bo nkan to gbe nkan hanu alara o jagbalaro mo bo na sharing tin won fi se bi bonus kin to ma lo e tin won fi se bonus fun yin re o sharing opolopo selfie la nse lori Facebook opolopo selfies la bibo le se ma pe la nse lori TikTok opo te lo bi oje yo lo nje e kilo fun ama wa won o siwo re nsisi lati ko ta wa yi se mo ni ka se elomi o kan se ki a lo du o kin legge sara mo to enikan nisin emi ko mo ni o ani yami yami yami ko ya o di free gangan lori Facebook nteyan oje nu mura chicha ore mi o no to ko sin to buru nbe sugbon gbogbe a lo ti di woro si woro bi te ba mo la mo daju e mo lo be e ba na fe gbe se fun yin eyin de ba jobi e kilo fun omo yin o e koko bere po da ta lori fa mi be nkan ba pe ni se pe e won fun mi yin number mi ni e jo ta lori fa ta lo fun yin number mi a kilo de dan bere she bi fashion designer le pe ra yin e bere o ke le wa shop lo to kra customer yin ni o se ke pe eni yen gan ah egbe ise o mo dupe lowo yin mo appreciate o enikan lo pe mi nisin won le yen fun won number mi pe kan gbe chef mi emi fun yin emi o fun ni kan number re ko le ba de get ama di gbo nlo nlo nlo won na mata ti ba dede saria ati saria ko mo di sanfara won mo ti be mo gbe mo le bi o ti wa la kata wa nbi o egbiyanju ke mo wa bi million meji million meta merin marun mefa meje mejo mesan elo lalagba johnu fi woko lo zaria owo ti an fun elo ni e ba yo ke ma no se ko nu 10 million tan gba lowo molebi re ati ja ti mu la won aki emi ati yun ni pade njo je wa luko jesu loruko ba la o le kan si mo ki gbogbo mumi ni ati mumi na ododo aku odun o asodun ayo o e wa ja si ni sibu si mo ba si pa lododun nu elewa sapan o yin yawo go edakun eran won ko wa lowo o
1: iya re le lowo
0: eyin oko eyin na e julu to sawon yawo yin bi ba nbe lakata yin eje won mo yo ba si eje won mo e wa se pe to fan to wa nle pe wo gbogbo e da bi nkan lodun yin o ba se mo la se wa mo wa manage e ni o awon you know tita e ti ragbo lo be eyin nu olonu won ma tin era so do fun sugbon abobolomo to mo ni amakati you know them fe won mo meta to ni e ti ran kanali alorun e di fun lowo riran eyin nu olonu eyin madam e ma binu to e je ma lo futa ro e kala fani ati pade lori eto to ba dijo mejo o se se ka mo lori ofe ati wa laaje lale oni bi mo so laaro ana lori eto yi to o se se te ba lanfani ati gbo wa ke se tiku ke se tarun gbogbo le da na ni o e na ma bi oro economy o le de se ri nisin in fi everybody logbologbo ni o ko lo nda kun na nu re ko jo fi ase be to da be ba ti wa ma ta ka se telegbe ke ma ta nisin o tori pe ma de fuya ola wale am zati bo esi gbo mo bi se ma wi fun yin never tired of trying keep trying and your own chances might come any day anytime who know if that your chances today to ba ti gbeyu won ati mo ta e ma de kola wale wa yi ko to kawo eyan se owo to nituma ki won fi se faje fun ti ta ro yi e fe pe mi number te pe mi si ni 08032954191 08032954191 na ni WhatsApp number mi akin yemi lo ko te meje ani pade ayo lori eto to ba di jomejo e se o

try lati activate awon ticket re ibi oro wa niyan o tori pe gbogbo ticket re ta nwi omo pe lati bi ojo bi melo kan to ti wa nbe yo ti wa nsale pepe ile pepe ile pepe ko wa le gbera tan yanyan try lati activate e lori owo yen lori owo yen kereji kere kere kere kereji tori pe laaro yi gege bi won se piya mo kini ohun kale nbi abere latori 50,000 naira lati be eyan bi meta o je 100,000 naira lati be a bo sori 150,000 naira from there ama move sori 250,000

0: 30 tickets. Play 3 tickets, get 30 tickets. Bonus yen tun ma waye o. *347*100#. *347*100#. Eni kan to je 500,000 naira lojo Friday o wa pelu mi nbi. Alanfa ni lati foro jomi toro oro. Se won tin play ko ye abi? Je ngbe debe, je ngbe debe. So ri ta ba ti send the code yen *347*100#. Ogba to ba ti send e won a da message kan pada fun e. Ibe ni bank details to ti ma ra ticket yen ma wa. Ti en ba ti wa da pada bayi. On wa teki ni yen pe o ba ti te bank to ti fe ra. Yo bere yi pe melo lo fe ra ko le so ye owo to san fun o. Ibe lo ti wa te pe +1 +1 yo te to ba ti pe meta. Yen ni pe ticket meta ni yen. Bank yo wa so mo pe 1500 naira lowo to ma san. To ba ti san be yen. 3 ticket aladipo lora yen. Yen ma fun e ni 30 ticket leyi osoka. Senti mo nwe ti yo bayi. A fun e ni 30 ticket leyi osoka. 30 ticket to ba ti a fun e yen. Eh eh. So mo pe chance yen ti bright ju ta won yoku lo be yen. Baba ja pe meta meta be lo wa play bi ona mewa almost 300 tickets lo ti ninu ko to yen papo papo ma ile to ti ninu ticket to ti ninu tele sori po lo fa gan eh eh iwo to egbe phone re kere ko yio send the code yen *347*100#. So ba ti send the code yen ton ba ti gbe bank wa fun e ti o ba ti yi omo mu lodo awon oni POS. Oh yeah, I want to don't pare ti an menu e. Won to sona. Sugba to ba da bi eni pe o fe ko ri be. Pe number yi 090 26 02 63 14. 090 26 02 63 14. 090 26 02 63 14. Pe number yen. Pe number yen. Won a tun to e sona da ju bo se lero lo. Ba ni yen se je ni yen. Eni kan be nwaju mi nbi. Oruko yin.
1: Kolawole Michael.
0: Mi gbo.
1: Kolawole Michael.
0: Adugbo.
1: Yana Church.
0: Yana Church. Igba wo le tin play cash. Gbogbo gba te bere si ni play cash yen. Eyin. Ireti na ni pe keyin na sa ti e
1: ku se seye kan kimi na gba
0: ku ti e seye kan keyin na gba sugbon dipo ti o fi ari be o sa n lo na ni
1: o se n play re so o
0: se n play re eh be lo le n play
1: no ah nigba mi meji o ma play
0: okay
1: se lagelu
0: okay
1: splash ma tun play meji na si be
0: eh
1: se lagelu lo fo
0: be se ma n se ni e eh ngba ti yo wa dojo Friday te gbo pe
1: ah ino me do o so kemi ga no be se ko bere eto mo wa pelu radio mo se ri pe e pe de ori 200 bai mo ni kilo to ku mo le
0: to da yin o ti e fo kan so ile ge be ba ti e je bi 50 100 eyin ti wa o ge ngba won wa tete pe ti number yin o ti jade 1 2 3
1: mo ti jade lo sita
0: okay
1: mo kan gbo ti phone morning gini
0: okay
1: mo ba wo pe ah phone morning mo se ki mo le mo ba gbe abadi pe e lo lati kini o se ko gbon pe alaji ni bayi nu mi ti dun kan pe ah
0: o ti set
1: se ko kemi na lo ni
0: abi o makamakan loye kan makamakan loye kan eyin ni gbe beyin o ba ti relent eh ko si ni eh bi gba teyan ba ndajo na ni yo sa kan yan na ni e makamakan loye kan congratulations yes, congratulations yes,

0: ogo ti sowo nu ogo ti kana sowo 100,000 naira ti lo eje ati se mi o ati se mi ah ko sa koko 081 lo bere ile o pari pelu 1083 sugbo bere pelu 081 100,000 naira ta lo wa nbe e ma gba pe ori agbo ati 500k la nlo alo wa nbe ta lo wa nbe eh kilo re to duro sigidi ti o soro ko fon ko wi nkankan ni suru fun o ti connect hello
1: hello
0: hello ekaro
1: ekaro
0: ado ikani la gelu la tin pe yin oruko yin atadugo te wa isa
1: yakubu ajama ni le soro
0: si se gba drive lowo ah oju park se ojugbo le wa bayi se arin ilu ni bi e wa eh okay yin ko le drive okay o ti da ba o igba o le tin play cashe
1: Eti
0: jela meji ri. Odun ti je laaro, o ti 100,000 naira laaro, congratulations. Odun ti e be nbo nle odun ni, e nbo nle odun na ni. O ti set, o ti set, o ti set, o ti set. Eh. Bo se je nu, congratulations. Won pe o, won pe o. Iyen ti lo ba yen. Owo odun ti wole. Nbo nle odun wa na moto owo wole. All of our girl. Star 347 star 1007 star 2 as another 100,000 naira. Another 100,000 naira. Play 3 tickets, get 30 tickets. Osin lo. Play 3 tickets, get 30 tickets. Osin lo. Star 347 star 1007 star 2 as. Oya jalo. 090 090. No bere le. Okbari pelu 5451. 5451 opari pelu 5451 ta lo wa nbe hello
1: hello
0: e karo o
1: yes sir
0: aku ojumo o
1: yes sir
0: ikani la gelu lati npe yin oruko yin atarugo te wa isa
1: oruko te bi ni Mr. Ademola Adigun lati orugo eru
0: Ologun Eru nle Ibadan igba won le tin play cash
1: eh mo tin play cash ti pesa
0: se ti jeri
1: mi o jeri lati le lati won ase cash eh mo tin play lati odun meji mi jeri
0: bi 2 years ago le tin play jeri
1: wallahi
0: iya iya okay congratulations laaro yi
1: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
0: owo odun wole 100,000 naira le je
1: 100k
0: leje 100k leje
1: alhamdulillah
0: congratulations customer care customer care ma pe yin se n gbo won bere account details lati ma bowo yin se ma dowo yin
1: se
0: ba rin yin se gbe ami ami ami ami ami ami ami ami iyan ti lo beyan Eja ma lo sori 150,000 naira 150,000 naira 150,000 naira Ta lo lowo yi 081 lo bere re 5234 lo pari re 150,000 naira Mo so fun yi pe play 3 ticket get 30 tickets isin lo mo gbagbe pe leyin 150 250 lokan leyin 250 500 ati agbo lokan o eh eh eh ogo ogo ta lo wa nbe 150k 150k gbe call e o gbe call yi o
2: the customer you're calling is not answering
0: Ati kan ni lagelu la tin pe yin oruko yin ati adugbo te wa yi. Afisi Mokola. Afisi lati Mokola. Igba o la tin play cash. Alhamdulillah. Congratulations.
2: Alhamdulillah.
0: Baba. Bi owo won ti e ti idowo re. Okan e ti ba le pe owo ti wa nle. Owo ti wa nle. Owo to bayi ti wa nle bayi gan lasan. Obe ni kini. O si nbi. Oh, my film. And so, I'll be on traffic. Yellow's only 250k, 250,000 naira. 250,000 naira. Oh, yeah, let's go there. Star 347, star 1004, star 2 hash. 070, Loma Berere. Oh, Paribalu, 1073. 1073 1073 070 o pari pelu 1073 250k ta lo wa nbe o wole e bariba. Okay,
3: hello.
0: E karo.
3: E karo sa
0: akojumo.
3: Yes sir.
0: Orugo yin atadugbo te wa yi ma.
3: Emi ni Olukemi Adebayo lati ni Eruwa.
0: Eruwa ojoko agbe dudu ori okele abi se mo gba.
3: Yes sir.
0: Adugbo wo nlo Eruwa.
3: Abore rin Eruwa.
0: Abore rin
3: Eruwa.
0: Okay.
3: Mama
0: ah mama abore rin. Mo ma bo rerin eyan le gba bebo si ibi church te yan ba fe mo ebinisa te yan ba fe mo lo si te yan ba fe mo lo si ki loruko school ta ti won gba bo yi na
3: poli
0: africa
3: eh
0: mo ma okay eyan africa gangan le wa
3: be
0: ni iya igba o le tin play cash
3: ati ba te ti bere gangan te ti lo
0: tin oka se ti jeri.
3: Eh,
0: Jerry.
3: Ben.
0: Sube, stop.
3: You stop.
0: Eh, ya, oda. Congratulations, la aro, Mrs. Oluwa Kemi, se mogba.
3: Ben, sir.
0: Eh, yile, 250,000 naira.
3: Oluwa Shion, hallelujah.
0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Congratulations, congratulations, eh. Congratulations. Benny. O le ti be jade. Ase onrere kan le ti Nazareti jade wa. Ase Oluwa le fun ara un la fa wa omo re adupe. o ti jade o okay o ku 500,000 naira bayi 500,000 naira ori e la wa bayi star 347 star 1004 star 2 ash ni star 347 star 1004 star 2 ash ma gbagbe play 3 ticket get 30 ticket si ma gbagbe yi pe agbo kan kun o ke se 500 nikan o pelu agbo didi kan ni o agbo kan to ki teyin re gbagba ogo ta lo lowo yi 080 080 o pari si 4513 080 gbe call o aku ojumo o aku ojumo o
1: ile iwe mo wa mo sari body mi
0: ile iwe le wa
1: sumo bi laila se la wa
0: ah ese se fe jade ku onle
1: koda mo se o si ori mo gose wole ba gose wo yara ni
0: e o se ori
1: sumo bi laila la wa
0: sugbon gbo radio
1: wallahi sumo bi lai
0: fonu yin wa ndun
1: koda mo sari silekun koda mi je ko mo
0: ile ku tun mu yin lowo
1: wallahi ko
0: ni ayo oruko yin atadugo te wa itose tose
1: idris I'm sad let me call
0: ah e dun ba mi joko igbo le tin play cashe
1: ah baba mi o ni lo fa abu kan ni silo ni ni
0: se ti jeri
1: ah mo ti jeri ni November 2024
0: 2024 le jeri e lo le je ngba yen
1: ben mo je 50,000
0: okay ati gba yin
1: e mi yen na mo wo enjo yen na
0: e lo wo enjo yen na ni ah o se ti e fu yin ibo le ti so se yen na dola po ni nbere dola po ni nbere pe bo le ti so se yen o se je pe le wele ma wa ti kini yen fi ma dun
1: olorun da ni
0: ada ko buru congratulations congratulations muslim ni yin ni
1: idris
0: ah muslim ni yin o bo wa le ran odun bayi so ti seti
1: ah
0: oju olorun la wo lataro oju olorun na si ti ade bayi iwo lo jeran agbo ati 500,000 naira
1: alhamdulillah
0: robili alamina era agbo ke to tobi gan o da bi ayala meji ati 500,000 naira n lo je laaro yi Allah akbar emini anu la rigba
1: alhamdulillah
0: o seti congratulations customer care ma pe yin won pe yin laipe ina ni laipe yin e lo complete iwe yin e lo wo seyin tan e ma lo wo si abo e ma wo seyin labo e lo wo tan yanyan ke jade sebi e gbo ebi ele gbodo nura te ba wo tan abi $1 ni seyin aye bo se je niyan laaro yi congratulations e ja ma lo fun taaro yi ere gbogbo di osan lago meji la lori eto ta lo ta ah owo ti tun benbe na lo bi 1.5 million naira ta tun pin losan yi do lapo akidapo omo lile ajo wa nle agbara ni o titi igba yen genga o yato ni o gori eto bayi

bato bi olorun alogbo mekun niba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro olodun mo re oba oku opolo ku

0: baba mi jalaruru won ti send the location wa address won alamuloko ni
1: gbogbo e gbogbo e o gbogbo e gbogbo e o gbogbo e gbogbo
0: atakan kan na olorun yan na di send the iv alabala to lomi ti send e ya beji won ni oja odo oba ni amo bo
1: ni
0: tin ba ko re yin eyan wa lodun inu mi ti edun le nle yoruba gbo odun ajomo nse ni
1: fun
0: de yi gbenga o yato laiwo lanki yin
1: esayi
0: akotun
1: tin ba ko rin na ni
0: eto ba mi to fun ti to se yin
1: tin ba ko rin lo tin ba tun
0: oruko lootu mi alagba kine to go eje
1: o tin ga wa ka ti yo
0: Tori benga olai wola loruko temi

be ranti woli yen abi oba yen nu bibeli lo ni e lo so fun pe bayi ni sese fun joba re lo tun ni e tun lo so fun pe kini mo ti pare fun di eyi iwo yin o sure ni te n gbo mi lasiko yi ilera yin olorun ba o je o di distin yo di titun wa ni ko lori yin ko bo sori tawa na kibi to n dun yin odun leya yi dupe ti en gbo mi lasiko yi olorun to ni mo sore safefe adura to wa po

to my own surprise see se tun ni anytime ri ti ya iwawo ri picture e to ni video e lowo se lo tun buya pe ki ni to ba ni dele to po si un tun send e si iwo to mo bi to mu wa ara re iwo to mo tin se o to ba lele to ba tu po si un se lo ba bere si mu yawo ibu gbogbo isi aye re lo ba bere si so

de kun ready oko won gangan ringba to ya toko tu wale e se mo pe once dey be ni yawo ti mo o ti boyo ti mo bi se si phone oko ni o da gan mi trust ya igan o si phone ni ki se ki boya phone open le ya e si phone ni leyin igba yen iya itu wa lo tu phone oko e wo ya e ba ri voice note oko re toko n se voice note mi gbo voice note toko n send the voice note si ale pe o da ba un inu mi dun bo se ki fun inu mi dun bo se sakara re bo deru ba un pe o ti lopolopo kini re inu mi dun daada

0: bi o ba fun oni receipt iwa to nwu ni isin yo be fi pamọ dojo waju ni yo fun n to wa dun mi ju leleyi o e mo gbo n to dun mi ju ni gbogbo oro yi o iyawo ta n soro yi aboyun mo su mo mojo ni o di sinu iyawo ta n soro yi any moment ni boya na osu ni abi gbo igba ku igba lo le bimo en to je alaboyun gan ti gbogbo e wa daada ti o loyun gan omo ni omo mo ronu omo ko nkan sokan o ti ripo ti yawo re wa ko si un to kan o e wa ma ni un lo para re un lo gbe nkan sokan awo okunrin kilo de ta mo risk nkan ti o ya mo risk bayi na
1: ma gbagbo lelu
0: emi o ni o mo se en to ba wu o emi o ni o mo se rada ada to fe se
1: oko ala jabe ti
0: emi o ni mi o lenu oro ati so fun o pe mo ko birin mi o lenu oro enu mi o enu mi o gba okunrin ni o ti koja 18

0: Hello? Hello, sir.
1: Eka o.
0: Ewa ni, yes, sir.
1: Ati iti.
0: Yes, sir.
1: Ya, sanfa lupo la kiko la. Ya. Kami yoru ba ite.
0: Kami yoru.
1: Kari, oye ki bugwa ma asora si.
0: Hmm.
1: Kege, kusenti, kusenti kifeshin komi ba mi. Elimi ni se dole ti eni, elimi ti jowe le file. Ki ushima. Onto ma mo guri ni hankon, ni ni mo ni ye. Nga ti ri aye en gbe gbe to gbe gbe so ba ko ri pe ni problem la di ezo ti issue ni e mo ti gbe mo ti wa nga to se nkan to tin se ran eh ko wa pa e ka ma to wo mo wa ba so da gbe lo ni ba je e ku eto.

ojulumọ se ni ibapade pẹlu ara won ti won tun ni ibasepo pẹlu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njerin ileya pẹlu idaraya lori sirisi be

0: 100,000 yi 080 gangan lo wa ni di 100,000 yi mi wa men to le ni o 1 meji nbe nbe 3 meji nbe nbe ye se number re ni wa je ti eni obe ana pe ko danu danu muslimi ni ogba ni abelesin kristeni tani taninu won ta lo ni number yi ah nbe lori phone kan nbe lori phone en to ni number yi nbe lori phone kan iya hello
1: hello
0: mo ri pe nbe lori phone kan ni tani pe yin na
1: enikan lo npe mi
0: hello ba mi hello mo receive call lu boya kin pe yin pada later
1: hello
0: lage lu mo tin pe yin o
1: okay
0: se play cash e
1: mo play
0: o mo fi ni hello mo receive call lu e je kin pe yin pada later ni
1: no isi ni
0: boya kin call ti e kin pe lo mi
1: iro iro e ma wule e ma worry
0: call yen se pataki o baba
1: o yato continue
0: igba o le play cash e baba
1: laaro yi na mo play
0: laaro yi na ni se ti jerry
1: mi o jerry o
0: Allahu akbar jerry
1: mi jerry
0: ṣugbọn mo pe yo kan yin lojo kan
1: we olodun lo wi be
0: bi mo se so pe lo play re o le jewo e kan gbianju e ni melo le play
1: be ni o ko de woli ni yin
0: be ni won ti so be
1: program yin lo te ri e te oko to taku to
0: be ni ba mi ni isin bayi 100,000 naira le gba bayi o
1: glory be to God.
0: Glory be to God. Hallelujah. 100,000 naira le gba baun fun ti cash e. E se daddy. O ye lo mo receive call yin, e lo mo receive e.
1: God bless you.
0: O da daddy, o da. Baba ni rara. Iwo to joko sibe na, so ti so ye ko sopo tu fe joko. Lasiko gba ti cash e ti nfan kaakiri egbo ni isin ki baba e mo play re ni isin. Yo to ni bi to wo yo baba si. Kaṣe ni a si nbọ nbẹ pada a nbọ nbẹ pada bọ se ma se nu e kaṣe bọ se ma nse niyan bi kaṣe se ma nse nu oya ni isin eyin ara le eja fiyun le eja lo si oro asiri iwo to n gbo mi lasiko yi nkan asiri kini nkan asiri to fe so awon nkan wo lo je nkan asiri tin be lokan e awon nkan wo lo se pamo si bi kan tabi ko se pamo si koro teru n ba o pe soro yo ni leyin oro yi ma leyin lojo kan sugbon o mo n to fe so o mo na to fe gbigba awon nkan won yi ni mo nwo pe bo lo si fe se awa benbi e mo gbagbe ba o ba ti pe wa mo daruko re mo so nkan to sele ba ti pe o mo daruko e iwo kan so nkan to sele ka awon Nigeria o bo da si ofin ti sin be lori eto yi ai buyan ni kaluku lo ni ti e lara tara ni kaluku ototo ni hello
2: Salaam
0: aleikum.
2: Wa aleikum salaam.
0: Se fe choro asi le fe so sa.
2: Afe gbebun ni.
0: E fe gbebun.
2: Beni.
0: Iru ebun wo sa o?
2: Eran la fe gba.
0: Eran iru e wo nbe? Eran obuko ni agbo ni abi kini?
2: Eran agbo to ni wo daada.
0: To ni wo. Ibo le tin pe mi adugbo bo le tin pe
2: an pe lati mosfala ogbere ibadan
0: se ibi kan wa legbe odo tin tan tin teran agbo
2: express won do tin ta
0: e bo be e lo na ke beere ke sanwo ke de gbagbo yin se ti gba baba o da baba wọ́n fi lọ wá ni wọn kò sì rí bẹ́ẹ̀ ajé kò rí bá kò gbà ó yá ọ̀rọ̀ àṣírí 091-2370-8675 kí ni nǹkan àṣírí tó fẹ́ sọ kí ni ń bẹ lọ́kàn rẹ tó jẹ́ nǹkan àṣírí tẹ́rù ń bá ọ wà ti sọ pé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ò ní lẹ́yìn tọ́rọ̀ ẹ̀ bá lẹ́yìn kí ni ó ṣẹlẹ̀ nkan to le so sita kan to nwo yi pe ah tawon eyan ba mo soro yi o ni leyin oju a ma ti wa ti so o le so fun pastor e gan hello
3: hello
0: yes soro asiri le fe so ma
3: ah o se ko
0: soro asiri la fe gbo gbo nkan kan nkan to ba je nkan asiri ni ke pe mi fun lasiko yi hello
2: hello
0: soro asiri le fe so
2: Omo
0: Soro asiri le fe so baba
2: Ara o
0: do da sir Unta fe lasiko yi ni e so

0: 0912370 8675. Kini nbe lokan re bi to ti pe mi je ko je pe bi tawon eyan o si nbe bi pe a fe je mo pe wo ni o. Hello. O ni amala ta ba fe je ko sofo ni bo se ye a se ogbon la ta si won di yo rora bo si bi kan o si pe wa o so nkan to sele sugbon boya bo se wa nbe lori eto yi awon te jo ngbo oro lowo awon yi ko si bo se fe excuse ara re anfani nbe lati pe mi leyin eto pelu number WhatsApp number mi 08038484675 08038484675 Eja tu se bayi. Hello. Sora asiri le fe so.
1: Yes sir, e ko
0: so. Sora asiri le fe so.
1: Yes sir, e kalo sir.
0: Mo gbo yin. Oya sir. Yes sir.
1: Seri eni kan wa ati mo ra lati gba kekere. Sanjo mi sir.
0: Yes sir.
1: Mo wo ti wa mari, emi na ti mari. Mo de mo ko da de ni se mo ma se le le won ko ti ma fun mi ni nkan ti mo tun ma nje o ko de mo ko ma na won se ra
0: e ti fe ra ri abi abi e si fe ra di sin igba o le tin fe ra yin
1: ifa a ti so nti won tori a ti mo ra pe le nja kan se ti ya ti ma ri yen ya we
0: igba te ti ma ri le tin okay
1: e ko la ni o wa di ti se se ise yen ti wa wo ra de ni se ka la ri ra wa o bi mo ah ale so to le se pe se onje ti yan de laare le iyawo le ni lati je wa fun
0: mo gbo yin sir so oko si mo pe yan ti oko mo pe yan ti e close
1: be ni oko mo da pa close gan
0: pe close gan pe childhood friend yin ni
1: be n te so mo ma
0: lo e ma explain ju so oko mo bẹyin ati e pe close ṣugbọn ati bi odun melo leyin ati e ti jọ mu kan le laarin ara yin
1: ezo igba odun ta wa ko fun nkan laarin abọ ọfọ ti o le ti bi 3 months ago ni
0: so le bere 3 months ago be ni 3 months ago le bere
1: so
0: o ani e ma nkan ti ba ti bere ni e ma da mi lohun baba mi e ma mi fe je ke soro ju so nkan bi 3 months ago nsin ni arin yin ko to too tight dada so tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ra yín ṣùgbọ́n ẹ ti ń fẹ́ra báyìí ṣe nkan ti dà yín papọ̀ lẹ́ẹ̀mélòó ẹ̀ẹ̀kan ni kò tí ì pẹ́ àbó ti pẹ́ ọ̀sẹ̀ mélòó ilé ọ̀dọ́ yín ni àbọ́dọ̀ tiwọn kí lẹ ẹ jáde ni ṣẹ́yìn náà ti níyàwó a ni o n ba bere ni e da mi lohun n ba bere mi fe je mo pe yin ni n ba bere ni e da mi lohun eyin na ti niyawo awon na ti loko so ki le wa pe fun gan bayi tan eri okan je yin
1: o wa sojo fun mi pe
0: ma eduro n ba bere ni e so o n te ba so ni isin e mo boya oko re mo gbo so e mo to fe jo sun yen mo so
1: okay.
0: Fe je ke he so ni isin bayi eri okan je yin pe yin ati en close gan ko ri dun lodo oko re odo yin lo ti ni dun ni isin e wa mo te se
1: o do yin ati ti sile do won ko ti nile
0: oda baba e te ni odun melo
1: 39
0: oda mo ko fe bere nkan kan ni o se eni fe yawo yin dada
1: gan
0: se ele risk e kiyan kan na ba yin pin yawo yin je
1: rara
0: e fe bo te je few ones
1: rara
0: bo te je flash
1: rara
0: tabi fe
1: rara
0: okay so ni isin bayi en find it difficult ati ja o ti cut eyan ara le n tan so e ja dasi e mo gbagbe agbodo bu enikeni e mo gbagbe agbodo bu enikeni Alaji Lawa lori TikTok Alaji aku odun o Hello e ka ro mo mi papapa
2: Abile kowo la dilo lati tapati
0: O ya mo ngbo yin mami
2: Mo like bere to bere ori yin o ni jabu
0: jabu Ami Olorun Ami Olorun
2: Seri odo won ti raye jesi Ilu kojo ko mo bo yo un gbadun oko un abo won gbadun oko un Tori pe ko si dobere o se mo yale Idi ko si ato ko bi kan Omi ijo le faramole to je podo won ni bere dunu kana wa ni o le gbaru e fo bi re ti won ye ki won ja won be ni o ti yo ba lo gbe ni ti lo mo ni ti
0: e se ma
2: o ni ti
0: ami olorun e se gan e se o obirin le wa ni yo mo ni ko si nkan kan mo wori tori un tan ba nje lowo lowo lopolopo obirin mo ki se gbogbo won obirin le wine pe oko mi o ti sun jare mo mo ko mi mo gba ti o mo o ti sun mo bo lapa lapa bed ni bi yo mo jo mo rin bebe bi ti won ti be ori e danu iwo ni ko mo fira re le hello yes sir
3: amola musa and of your too
0: yes sir
3: soro
0: mi o gbo
3: ni dada awon na ti soro pa won o le gbaru e teri ra le dajo amo ko da ki won jawo nbe tori teni eni tin fife yan si won tin ba wale ojo to ba lo mo
0: won la won fe jawo ogbon ti won fi jawo ni e ja ko won bayi
3: eh obirin o ni fe won jawo
0: alogbon alogbon
3: ogbon ta le lo ni ani pe ki won jawo nbe gbo ra ko bere ele
0: bo ni won se jawo
3: e se yan ko won lo ile won ni won mo fa yiyan le mo
0: o ti tan e ti mu point e ti mu point ewure olohun o so mo ya agutan agutan lo ni ya won obi kukuru eh o wu won kan jawo sugbon hello yes sir
4: o ma difficult fun e
0: radio yin pariwo sir
4: hello
0: ye mo gbo yin
4: o ko le o ni ibure fun o ko le so fa pa se ni oro na o ibi ni pe o ti do mo do e do ko wa so o do lati do ogbo ogbo to ma do o ni pe boya ko ko ko ko lo e ta ti jo fi pe ra won a boya ko di ni ti number
0: o da sa o da sa ebi won ni patapata la foju nkan te ba ri pe e fe so possible kan force chan le force yin se un te fe ni pa je pe ko lo nsa anu awon okunrin e ri obirin le resist awon nkan kankan sungbo okunrin mo dan okunrin wo ki mo fe wo boya kini kan mo te mo dan okunrin wo rara te pe awon okunrin ni won ya ise woju ara iro je nko je je nko je okunrin ko lo ya ise wo okunrin lo gbo po ju pe promo ta fe mu okunrin won ti mo bo se mu gaga agaga ko laarin loko laya gan iyawo re ba binu o si le ma binu ko si gbogbo on to se iyawo si ma ma binu ni awon si ma proof how to get okunrin proof how to get kankan kilo saye wa na awon obirin mi ma so tan le iwo tan ba fe mu ri oko wale omo bo se mo so nkan sile ti won mo mu funra won ala yo ba bo se panpe yo ba ni you know so mo po se mi sha so mo po se mi sha kilo ma sha wo okunrin na kini ma sia e ke mo ko gbo wa papo ni sha busi
5: Hello
0: ma.
5: Akoko.
0: Ya beji. Aku odun o.
5: Odun ni o mi.
0: ami olohun
5: ko nje ke yoba ti be yo le bi o be lo ni kunle
0: ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́

0: Hello, Karo.
1: Hello, Karo.
0: Karo, Gami.
1: Good morning.
0: How are you?
1: Yes, I am. Code block number.
0: Yeah, I'm malay.
1: Ben, code jawa lati maluli.
0: Egbotan ni pe on wa gbonje fa won iya imo lere o mo lere egun ti wonu egun eran ti wonu eran won ti mo le ara won
1: ibi ti surewa wa but en to ma se ni olorun sa olorun fun won lopolo to ma lu sa olorun fun olobo
0: do
1: mo ma sa ku nle fun mo ma sa ku nle fun lekoko ni to ba ti n wa ti to ba ti ba bi mi lo ko ajawo
0: oda

0: bo pada gudugbo iroyin tesi owo waju o ikoni lagelu 96.7 fm oke to gaju oke lo leti lanfani lati ma gbo
1: be ni o
0: ni ipinle yobe la wa o pelu bi ile ise olopa eka ti a division to wa ni damaturu bi won se do la omo omo de jojo lo kan to je obirin won ni omo ohun o ti du omo ojo lo nibi ti won gbegbe si labule kala lawa yen ni ipinle yobe lohun nigba to nsoro eni ti se agbonso le ise olopa ipinle sp dungus abdul karim to salaye ni ojo aje monday lanu wi pe nigba ti won ri omo ohun ti won ke si ile ise olopa ni won gbe lo si ile iwosan ti ijoba tin be ni damatu eka to se itoju omode lati lo re se ayewo si onigba won si se ayewo ara re won ri pe o da perepere ko si nkankan to se omo ohun won ni won ba gbe lo si eka nibi ti won ti ntoju awon omo kekeke fun itoju ile itoye ile ise olopa ni leyin ti won gbe debe na ni won gba no tewo gba ti itoju si bere ni ori re lai ni iya ti o se itoju re sugbon ibi ti won wa hun won ni itoju to pe na ni won fun won ni leyin re o na ni won wa bere ise iwadi to lagbara ta lo loyun losu mesan to si bi dale to sa lo to gbe omo dale to sa lo ni gbogbo agbogbo mo be si ni fi imu funle ninu iroyin mi ewe ni owo osikun ile ise olopa lo ti te awon afurasi eyan meji kan iyen ni bi kan ti won pe ni gulani nijoba ibile jakusku ni ipinle ohun o won ni won ji okada ni ojo 25 osu karun odun 2026 okada to je ti alachi mama eni odun metadini ogbon ile to wa ni kaliyari fulani settlement iyen nijoba ibile musari won ni ohun to won lo gbe si iso re ni ide ago merin abo ona ni won ji okada ohun gbe ti won si gbe lo won ni leyin ereyin ona ni owo te eni to ji okada to si salaye fun ni ise olopa ohun to ri to fi se be bakan na ni owo te enikan na to n poruko re ni Muhammad Kaba ni abule bosali ni gulani nijoba ibile gulani won ni okada boxer motorcycle ti owo re n lo bi egberun lona irinwo naira 400,000 won ni oda pupa ni won fi kun ohun naa ni ohun jigbe nti isele ti yun sele ni ojo ketaleni ogun osu karun odun 2026 won ni eni to je afurasi eleyi ti o ji okada n gbe ohun naa ni o gun okada n gbe eni ti o je ero pe ki o gbe ohun lo sibi kan won ni ohun to n ba si gbe nigba won lo lona naa lo ba so pe ohun o n se ero irun titu n be ni owo toun ko sokale jeje lori okada re o ko si mo lo ko mo gbe okada lo won ni iyun o se mini meji won ni o ba fe sokale ni ori okada sugbon nise lo bere si ni pariwo won ni iyun sagbe okada lo lawon ti won je fijilante ni won ba gba tele won ni gba ti won gba tele won ri okada yi won ri gba ni owo re pada ngba won si gba okada lowo re o jewo fun awon fijilante wi pe ohun ni ohun gbe o ise ole ti won fi run pe ko mo se ohun ti e mo gba ti kini ohun ti mo wonu body ohun lo to fi mo sise labi lati mo ji nkan ni nkan won lo ti da won o gbe oro re lo si iwaju won ni won ti n to iwe re jo won o gbe lo si iwaju ile ejo ile ejo ni o wa so ona ti o gbe gba ninu aye re fun
1: orílẹ̀-èdè ti ghana náà ló jẹ́ pé ìròyìn tó ń bẹ lọ́wọ́ mi báyìí tó jẹ́ pé ìwé ìròyìn ti punch ọ̀dọ́ ni wọ́n kó ìròyìn ọ̀hún jọ ìròyìn ọ̀hún náà ni ó ti dé gudugba o èlé ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti orílẹ̀-èdè ti ghana ni wọ́n ti ṣàlàyé báyìí pé ọwọ́ àwọn tún ti tẹ àwọn orílẹ̀-èdè nàìjíríà mẹ́jọ tó ṣe pé àwọn yòókù ló tún jẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri ilẹ̀ áfíríkà wọn ni pẹ̀lú iṣẹ́ ìwádìí ọ̀rìn kìnìún èlé ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n gùn lé òun náà ni pé láti fòpin sí bí ogun olóró àti ìwà ọ̀daràn mìíràn wọn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ní ogúnjọ́ oṣù karùn-ún òun náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ni wọ́n kẹ́ fi àwọn orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà kan eléyìí tó jẹ́ pé ogun olóró òun náà ni wọ́n gbé ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún ọ̀yìnbó wọn náà ni wọ́n pé wọ́n tó mẹ́jọ tó ṣe pé àwọn kan tó tún jẹ́ bí ogójì ni iye tó ń jẹ́ ní afurasí tó jẹ́ pé bíi méjìdínlọ́gbọ̀n lo je okunrin to je pe bi mejila ninu won na ni won je obirin olamo orilede ti togo awon ilege ti mali ati ti burkina faso na ni won be lara won ati orilede ti ghana nigba ti won sela yo rohun sita oni nigba ti awon ke fin won o je pe awon lanfani lati gba awon okada to tobi mokanla ti won tun lanfani ati ri awon ogun loro ile to je lowo ye bi oni be na ni won tun lanfani ati gba awon phone ati awon sim card lorisirisi ile to je pe won lanfani ati gba pada oni won ko won lo si waju ile ejo giga ile to nbe ni orilede ohun nibi ti onidajo Ernest Pascal ti o ti sala yoro ohun sita ti o si gbe gbejo re kale ipe pelu ise iwadi ile to lo lowo awon ri pe igbejo ohun na ni won sun ti won si sun si waju ni ojo kerin osu kefa odun ta wa yi te ba gbagbe iwe iroyin ti punch na tun salaye ipe iru e ti sele ri ni osu keta ojo kokanla osu ta wa yi to je pe awon orilede wa Nigeria to to bi meta le ni adorun o na ni je pe owo ni ise olopa te eleyi to si je pe n to n se orilede ohun na ni pe won teka ti won pe de awon lafriyawo awon iwa dara lori ero ayelujara oni pelu awon to je kon tun fiyan sowo eru ti won tun fiyan sowo sawon orilede ibomi ti won pe ni woman trafficking ni be awon ti wa salaye sita pe ti won ba je bi esun ti won fi kan won yi o sese ki won gbe igbejo won kale ni ojo kerin osu kefa odun ta wa yi
0: to ile ise olopa eka ti ipinle imo na ni won ni owo osikun won ti te awon eyan ti won lo bi 24 kini to sele gan ni pato iyen ni inu gbo ni Owerri West lohun pelu awon iwo adaran olokan jokan eleyi ti won so pe o nsele ni agbegbe yi o alamojo fun lese olopa ni ipinle ohun CP Audu Garba Bozo o salaye pe awon ajinigbe I opo iyen ni agbegbe yi debi pe won ti di enikan gbe ti won si so pe won bere owo ni owo re agbere so lese olopa Erin Okoye to salaye so di mimo pe ile ise olopa tan ti awon osise leto abo mi ni won bere si ni wo awon inu igbo ikakire inu igbo ezi obodo hihigua nekede ati okomochi oni bi awon olopa bi 50 lenugba ati awon vigilante awon onise leto abo mi na ni won kora won jo odi inu igbo lati ma wa awon amokun seka yi o kakire kowo fi te awon 24 won lara awon ti owo te lati ri omo odun 21 Jona Abotu odun 22 Abel John 40 odun Ibrahim Ubonde odun 28 Peter Samuel ati omo kan ti oruko re je Kabiru Yaya 20 odun lohun Yahaya Adamu odun 22 ati awon mi won ni nigba ti o mo se afihan won ona ni won se afihan won pelu awon egbogi oloro eleyi ti won ka mo won lowo o won ni okada e ti ko ni number lara to lo bi mefa na ni won to ka mo won lowo ati awon nkan mi to je mo ma fi wuwo daran mi e ti won gba ni owo awon eyan won o won ni ile ise olopa eka ti ipinle imo won so pe lori owo aran ti won mu owo ofin na ni awon ofin mu gbogbo won lẹyìn ti awon ti n sise iwadi won lori awon ti owo te ohun ti won je afurasi tori pe gbọmọgbọmọ ijinigbe o ti se n poju ni agbegbe todo ta won won si ni awon inu igbo yi na ni awon eyan ohun na sa go si lati ma fi se ise labi o ja lo si oke lohun 0912370675 na ni oju opo ti e fi lanfani ati dasi amọ ti e ba gbọ meta ka o na ni ki e dasi e se te wa nbe fun wa
1: hello
0: mo gbọ yin
1: o ki yin ben yes
2: Akili si awon olopa o pelu awon ti o ko pelu awon oda ara won awon dan dagbe ja awon oda ja ko to owo nta fe ka awon olopa o ma se na niyan o ugbon ta tin dagbe kan ba mu won ba mu won ba mu won o ma se o mi se akili si olopa o so ba wale ati akara to ko ni ko ba je o
0: hello
1: kaso akiyan
0: angbo nene ko angbo
1: to wa no thank
0: you no thank you mi lo wa ni nene
1: ah ti lo hello
0: hello
1: okay you
0: aro one

0: ala ni temi a ni pe oko mi toko o awe
1: eni o ma wu mi lori ipo
0: ala ni mi toko o jare
1: but that one to promise mi lowo e fun mi e give me my number
0: ya gba lowo lo oko mi ma to go me ma ba won ba lo pa ba ti emi gogo mo de tun to yawo emi o mo de won ti awe elomi oko mi
1: sorry inu mi ma dun mo ma so
0: ti wa ni owo ilowo ti o de ni le na
1: pe
0: ah ala ni mi
1: sorry
0: ala ni mi international ala ni
1: to ye ko fun lowo
0: beni
1: tori pe mo ma
0: na atemi ati oko mi olohun
1: emi ma na
0: a de tun tin so fun e leyin
1: mi si e
0: awa mama so fun e lojojumo ehe mo gbo o
1: mi si eni ti yo ni 100 million inu le ni account to joko
0: eh
1: ti o se nkankan
0: eh
1: eni ko wa sunkun 1 million dodo
0: mi ah
1: Abeke
0: Inshallah.
1: Tin ba ni ru owo be lowo ko lohun o gba.
0: Ami ah ira ba ni.
1: Ira ba ni
0: owo ka joko joko kale. Ti o ni se na.
1: Ni owo yen iwo na wa nba won fowo rara. Pe ko si o de mo pe ni to ni 100,000 ani won e tun le 100,000 fun yan.
0: Kini
1: o mo fun mi ru e.
0: Kini mo ba de be.
1: Awon kan wa wa to je pe awon da o le jaya o le joko loda. Tabi oyo. So wa ri ololufe re keji to lohun fi ti. Iyo wa je oto si eda ni rori ni o ko yo
0: iyan da
1: bi be mi re se wa ni si owo po mbi papa bi iru ele ta sa dua fun pe
0: ko wa yi pe ko wa yi
1: ko wa fun mi ko mo de ti wo bilibili ko kan je milimili do ni bi ti milimili ti kan
0: bili loke
1: eh o ni kan loke eh Baba wo bi 900 kini kan mili. Abi oyo ko ma ti e ti wo gbe wo bili.
0: Ah.
1: Ko yo. Ki iwo wa wa ayin. Kan eyan wa ma ba emi sise. Nibi ta tin ri bili. Abi nu mo le bi mi. Aba ore mi. Aba wa ara adugbo. Ko yo. Ile ya wa de bayi.
0: Okay.
1: Temi de mo ye awon ti o le da eran pa.
0: Okay now.
1: Ti mo mo iye awon to je pe won o le ri re si gbe kana.
0: Okay.
1: Ti mo mo iye awon eyan to je wi pe
0: Olorun oba.
1: Won o le ri so ba ran omo mi yi dira. Fa ma won.
0: Mo gan wole alo.
1: Ki wa wo susususu ki wa.
0: To je pe.
1: To.
0: Mo ma ja ni laya gan ko le sele nu le won. Eh eh.
1: Ki wa pe Abeke o iwo iwo.
0: Okay, okay o.
1: Mo ya million meji.
0: Soto.
1: Soto. Wo iye da to je ninu nti mo niyan
0: ko te ti to da kan
1: nte mi ba le fi ni nti mo niyan
0: loke
1: lodo re bi ba ti en wo roso roso gan
0: ko gbadan we
1: ko gbadan wa je pe 200
0: mo fe ko ba
1: ni million ti
0: akawe re jele ni
1: o
0: be ni
1: o tin yo
0: be ni iyan na tun gbadan rura
1: ehe mo wa fun oni 2 million naira wo gege bi yawo mi
0: okay
1: we ba wo awon eyan ladugbo
0: Okay.
1: To je pe loni. Ka ma ju mewa lo.
0: Okay.
1: 200 fun. N to ba ka.
0: 200.
1: Ka lo fi se lodun.
0: 200,000.
1: Abi oyo.
0: Oh.
1: N ta ni o se nu o.
0: Okay o.
1: Ni wo ba gba owo yen.
0: Okay.
1: Lo ba pa e ka mo.
0: Oh.
1: Wa pe ki
0: Olorun ba mo se mi ara.
1: Wa pe order na.
0: Okay.
1: O ha nje de gbogbo leun.
0: Okay.
1: Ko yo.
0: O nye mi bo.
1: Bi 50,000 kan dana ni.
0: Kile yo.
1: Anje odun fun.
0: Kile a se pelu 50,000
1: awon.
0: O fun lojunu.
1: So mo pe.
0: Lo fun lojunu.
1: O baby ti eyen. O tun mo si pe o to si ni.
0: Koko ba nbe lo pe ko ni ja be.
1: Olorun jo de wo.
0: Laye.
1: Iru re ti e ko. O tun fi kun ni.
0: Ah oko.
1: Mo de ri e.
0: O ti mo mi.
1: Ninu ele ti mo so pe le mo woro so ro yen.
0: O mo mi tan.
1: O tun mu kun.
0: Emi o ti e tun wa mu ko gidi ti o po gan.
1: Olorun.
0: Ti o pọ gan.
1: A ri ko fa wa lowo.
0: Abi o. Olorun ba sanu wa.
1: Wa wa.
0: Tori pe bi awa kan se pa
1: iwo nisi. E kan o le sunkun laye ka mi.
0: Be ni.
1: Nitori ke.
0: Awon kan wa to je pe o ti wa nle ni.
1: Ah.
0: Ti si owo ran dan dan. Gbo Olorun ba.
1: Ah, Olorun.
0: Wa lowo odude o.
1: Ayuru asu.
0: Odude o lawo. Be ni Tolorun si tawo gba fun yan. Be ni.
1: Ran awon to le ran lowo lasiko yen.
0: Be ni.
1: Kan yen lodun lo nse. Se.
0: Ah. iru obirin ton son ti o le je abeke temi lai lai iru yen ni won pe iyawo lowo bi omo do
1: eh
0: olorun ko sanu wa gogbe wa lori soke
1: amen iyen o da
0: ko da
1: oko be na o to je pe madam ni olorun se lo lori re
0: be ni
1: ti an ni owo ilowo
0: emo ri abi geli nu bibeli oko re yen wa oke
1: yes
0: o wa so fun awon ti david ra wa gbe ha bo ni be si re awon yen won ti se daada fun ri ti won duro ti agbo eran re ti won ti duro ti awon kan to fe dana de awon omo re oni ara bo se ohun si se fun won ni eh okonu ti ke ba se pe iru iyawo re ti oni ori pipe to sare gbona ebu won ba kogo janjo na ni o so pa lo olonu
1: wa mo wo
0: ah olorun se daada fun wa daku
1: mami ni second dugbe ko si won la lati se sugbon tori pe ise mami ko je ka won mo oponopo awon eyan ladugbo koyo daddy lo mo won koyo daddy lo mo gogbo bi ti
0: won le nawo
1: yesi won le nawo ore si
0: okay
1: mami de ni daji daddy awon ko ta ma nse lodo odun yen
0: be ni o se pe ile ma won bibu
1: yen
0: eyin na de tun lo ko eyin lo ye ke de soju
1: bo se te ti daddy
0: o wo si daddy
1: lo se te tawon ara adugbo
0: daddy wa joko le
1: daddy wa joko le
0: olohun ni se ala ni temi be
1: ami olohun mo se mi be olohun
0: awa
1: temi be olohun
0: o wa se se ami o olohun ni se awa dandan awon eyan kan wa ah baba kade olohun je ope fun wa
1: yo da fun kabiyesi
0: ah baba kade ti a baba dada emse mi mo pe o emi mo pe o wa bi kan wo si ni ki lo wa kan mi se ngba ti won gbe ti won fi orun gbogbo yin mu ti a je pe eyin ka to gba le fun yin ti asimo bi ti e lo
1: e to wo po
0: se ngba ti awon eyan mi ba ni lo re se ka mo gbe fun won ni ni bi lana a ja gbe ego
1: ekewe mi lo lo je
0: ah popo o
1: eh
0: mo kokko gbe temi kan fun mi
1: e ti e kan
0: lẹyìn ìgbà náà dẹ̀sí tún dé
1: o tún gbé tiẹ̀
0: dẹ̀sí àgbà pé ta ni o ti ròyìn
1: dé
0: mo gbé ẹgbẹ́ wa ewo ni ìtẹ̀wá lè fi gbogbo ara gẹ́tì ètí dẹ̀sí gbé wa yẹn àmọ́ kiri orí rẹ̀ àgé má wọ ti ìtúlẹ̀ jẹ́ tán
1: ẹran tó wà lórí ẹ
0: bẹ́ẹ̀ ni mí àná yẹn àwa ń pera wa pé ẹ̀jẹ̀
1: hello n bo n wo
0: wa awon kan si pe ala ni yin wa ni egbe ibe yen mu ni ese ba n gbo je won so be o
1: pe awa
0: ibo lo lo gan
1: eh
0: iwo le ra

0: kan ta jeri lai se pe yin o jeun ni laye
1: awon to ma ba gbe
0: lai se pe yin o jeun ni laye toju ma dede wa pon bayi
1: gbogbo kan ta nilo
0: lati kan ta o didi ojo kan ko de le gbodidi ojo kan tan lowo wa
1: sole o
0: mi o de bere owo lowo e ma ro ma re po soko e
1: gan
0: ta ma jo fi lo
1: e se won fun mi flower mi oh isola curate ajibola lati oyo alaafin e se awon temi niyan oh famu ide mojisola mo ri e o oni boda la ni Oloti han loju yin sa
0: emi oju e mbuna gidi ni
1: Ogunsola Michael wa lo sabebe e oni Mr. Alani's body is boiling
0: ah to
1: o pe bo boye
0: boya ka wo mi tutu o
1: isowo ti ma fi ne
0: ale lo se ki mi na ladugo wa debi pe a ma ro mi tutu kan busita
1: pasan oro omo woli o ko pasan wa
0: okay
1: oni boda lani Mr. Japo Japo ti e la nwi abi ka so pe inu rirun ni petu ni
0: e je te ma je ki inu rirun pa
1: anti abeke beke
0: ise wa le
1: pelu irun ipako elede oni zigzag yin na o e gi oko sanwo orurun bayi ah eh ki yawo wa mo ko mo tilekun
0: o wa lojude ngba
1: irun yo ni do laju eti
0: tori kini
1: lola awon to nile
0: ah ah
1: eh O pa jo bi Oluwa Segun.
0: Mi o so mi.
1: Boda la ni egboran Santi Abeke lenu.
0: Abi o e ma se o.
1: Eya tete lo se ayewo ki akia lo batan. Idajo akebuku.
0: Abi o.
1: Rafiu ta wa kali to abi odun mama abeji lati sogbo ese. Abo se de oni, boda la ni ara yin ko mo e lo se test ti Abeke ni ke se. E ma ko ba tori alakoba ni eyin okunrin.
0: Abi.
1: Lati Olode Adegbaye Nbadan. Ademola Adebayo, one Mr. Alani, I support your wife on this matter. If you are confident, kindly go for the HIV test. One you to one Abeke, you have caught. Have you caught? Magbobere, do you want to be? Tell me now, be auto read down for. One, have you caught your husband red-handed before?
0: Ah, yeah, to 2,000 times.
1: Obami. Logo lo tope lo be
0: mi o nilo lati be logo
1: okay
0: awon ta ma
1: ri ibere ti won bi eniyan o
0: if not
1: why are you forcing him
0: e ma bere
1: alani if you are what Abeke called you then you should go for the test
0: e se daddy mi mo like
1: just let her have a rest of mind
0: oni
1: ko fi mi lokan bale nu leyi
0: iwo gangan ni ko fi mi lokan bale
1: o ti yo
0: iwo gangan ni o oni
1: ari ri so
0: boya da tanki dot bayi ka
1: ola yi mi ka mo dupe abi odun omo ni anti abeke after the HIV test you should do STD test too but that la ni o le wa ko ba o le ko
0: mi o de se
1: ko le ko ba yin
0: mi o de se sun wa ronu yen won boya ka se pa
1: e ku so pe kin fi ko kin ma gbogbo gbogbo yi to ku laye mi se test
0: bayi ni to ba si
1: abodere oluke mi
0: gbogbo e ni won ma se
1: life is not permanent
0: abi
1: dogunmu oladimeji David won ki wa ku eto ni e se otunba Roland Aladejana e se baba aruwan lati seyin mo ki mo laye e ogbo o tun so pe ye ranju why okunrin ye mi pe mi ranju eh Remy Samson shine lati ku ola ni apata Nbadan e se adupe Bogapo e se omolara osunke e fa se sin e seun sikiru fọlọrun so won ni alani iru won po sogbo aniru yin po sikiru mu ile ejo boda alani
0: e
1: lo se test rifle ta ka ni to abi odun anti abeke seun jare ti yin oni ta
0: ami o
1: boda alani e lo sayewo ara yin
0: abi o
1: ki lo ba yin leru abi ki le n ba ka gan
0: ya
1: abeji lati sogbo Ogunsola Michael Mr. Alani is like a nosu that fills kegs, jerry cans, and tanks.
0: Abi?
1: Kini we?
0: Kini yale doti lenu.
1: Ade kwa ju ade joke?
0: Kwa doti lori jiji.
1: Boda la ni e ju erora ki e mak para yinse efe so anti abeke di dabi mose dani. E ti logbe jombo ni ta. Kini mwanku e ni jombo?
0: Ate ti le mangan.
1: E ole wole.
0: Abi?
1: E ole wole ubi e kan lekun ju be e lo.
0: Wole pa lo ki pon.
1: Kan kan ole shi. Anti abeke da kuman si lekun.
0: Emi?
1: Hey, Oluwa Abikayo. Akinwu mi Olusola, no test, no match.
0: O se o.
1: Uncle Alani, we cannot allow you to
0: cover
1: Aunty Abeke with your irinkurin.
0: E se o.
1: Biti Akwaja, why are you afraid of HIV test?
0: I don't know.
1: Erin yin pa mi. Olorun.
0: I don't. So,
1: e ma so mu football la leyin ti everything blow. Pom.
0: Eju.
1: Pe ki match kick off.
0: Oju ife yo boy.
1: pe
0: ko
1: gboro bi ese kan bo
0: oju ife yo
1: ele to sele lori vidi ti mo bo si
0: oju ife yo sile
1: match must be played must be played abege
0: after laboratory
1: no sele laboratory
0: ta ba ti lo be after the test
1: wahala ma sele bo se ma ri niyan
0: odo ode ode o o se oroke bele sorry eyin dey ma safayewo e lo se kokan gbogbo wa le je abi ki lo sele
1: won ni bi olodun ba re oje eyan ori o
0: be ni o
1: eh ka si so se
0: be ni
1: ni gbogbo orin ajo wa
0: ki le ru ayewo n ba yan
1: koye koye
0: ko si nkan to ni ki toko ti a o mo lo ma sa awon ayewo lore kore h and hiv test
1: to
0: kini se o le se
1: bi o se mo re o lori ki la ri gbo loni titi ojo mejo ti sorry titi ola te pade awon flat 2 ati otun la ni dede akoko kan na lago kan titi ojo aje monday te mo pade awa ni ojo
0: tikito lo ti di e ma
1: lori eto ki la ri gbo ninu ere atayo
0: ara eta so na niyan kini baba aduebo e wa gbe omo
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi je baba aduebo ti won ba to jaja kan wa ba kan pade mi nbere loni
0: ah gege o da folashade ajala loruko temi ti mo
1: je e mi dari si bayi
0: e lo se test AIDS and HIV test e se
1: iri atayo
0: STD test e tun se
1: o da gba o da bo o da bo
0: e se

0: e ma ibinu a ma nwaye be le kokan se mo pe odun ti kon labi eleyi bayi gbo gboro lo tin di were were awon eyan tin wale odun o awon eyan kan ti e wo pe ki lo fe sele pe oju ona ri ba kan awon bandit kan kini kan opolopo na lo ni gbagbo pe ki lo fe sele abo olorun na lo ma daju na oya let's go asha lo le lo sodun asha lati lo le odun igboro yen tin di bora won tin di bakan bakan bakan bakan ayayaya ya ngbo opo opo olorun ore re po
1: opolopo o queen
2: ore ba ma se laye mi po
0: hey inu traffic yen lomo mi na wa omo mi re ma bajide
1: opolopo ye
2: ore ba ma se laye mi po
0: o ba le ba wa nbi dede ni
2: elo ni won ka
0: o de ba wa dede na ni akaka to lore je ngbo
1: popopo ye
0: hey
1: o re baba se ninu aye mi
0: ibo lokayi mo ibo gogo le wa

₦50,000 kan re te lanfani ati je eyan kan fefe ni yen lowo 50k pere ni dolapo falabale ko gbo mi kan a wo pe ah bi le ya se ku ola yi o mo si nkan kan le o de fe gba ise yen lowo eni yen to fe fi sodun lola e de ran kan odun na lola ba kan ba kan alaye mo to ma se ni pe 5000 naira ni mo ma le ni mo ma san ninu owo yen so to get so leyin odun we are next week mama san ma sha mo ma se san ile to sekun eni yen de agree pelu e gbo to de wa lakanti e bi 10,000-12,000 naira kan ni dolapo by the time to fe yonda 5,000 fa laye yen network yen ba se ba kan ba kan e meji lowo yen sa lo sa o yen sa bo so wa laye yen ni e meji o je 10,000 naira well o de ti agree 5,000 pe to fe kokko sun ninu owo yen

0: o de so fun yen to fe fun lowo yen pe 5000 naira ti mo fe fun yen o alaye mo ti san 5000 yen bi 2000 lo ma ku ni lo ma ku la kan ti mi lo ku lowo bi so leyin leya ma sha mo ma se san to seku bo je ki fun ni 5000 o ye na please alaye jo eni e de agree pelu e dolapo Dolly P, Shannon name, you know, understand. Family man, yeah, ma sure don't know. Okay, no wala, 5000, you know. Koko ba mu be she so, you know, no wala. Oh yeah, yeah, pa can't see. O show yen le, ja lo show yen le meji. Ka so pe eyin ni. E gbo na, ki lo ma sele iran? Eni keni yen da 5000 pada ni. Ere ti koko be pe gugun to wa lowo yin bi 7000 naira ni iso to run yeri yeri ba te ma shuru yen sa lo se bi e meji 10000 12000 kankan lo de wa lowo yin ba de san 5000 ninu gbese yen gan owo te si nje niyan gan si nku bi 30 40000 kankan edo ba o le se ma soro ki le ma se la rin yen na gan ile ya lo de ko lai o si o si e sa ro ku eku e de ti be pe ko jo 7000 gugu to ku la kan ti yin bo network yen ma se balabala e meji le sa se 5000 yen o je 10000 ninu account eni yen gba lo wole sibe ile ma se na kilo ma se le gogo se so fe niyan e ma gba mi e ma so fun pe alaye kini yen ti lo le meji Babi da five esa kilo lo le meji owo ye ni owo ewo baba lo faye mi da bi ra ni mo se ti mo se bo mo eje ki ewo de eje ki check account mi baba lo faye mi da bi ra ni mo se jo e de so gbogun to wa lowo yin pe ko jo tori orun 5000 le release gbogbo e ba fun 5000 yen gan 2000 lo se ku lowo yin kile e ma se gan ero se ma le koju si pe ah alaye 5000 ba mi abe ero da yonda pe anyway memo to se ku ti ma fun e o tu se pe re ni e owo ti gbese ti mo je ko po mo ni yen ki le ma se gan 0912370865 hello e ka son lapa bi o hello
1: sir
0: e ka son iya mi
1: Lato yo
0: alaafin ojo pase kere mo de o ma ti ba oya ba mi dazi
1: to ba je pe bi emi ni
0: bi eyin gangan ni
1: olo ma bi ki obe ni ta ba pa ze meji le wa lowo e o send kan si mi
0: gbese yin
1: to lo send e alai ta ba pe 40000 lowo e ku Amazon mo gbe nkan to se yen o da.
0: Ah.
1: Tori jo mi.
0: So un lo un lo ni ka un lo ni ka so wo la meji ni kini to se ti o da.
1: Ah, se je mi se mi take ma je o mo ni. O se mi take ni o. Se wa na mo ko dun benta. No foul.
0: O di ye mi.
1: Ah, se bi go be so le temi lorun ni se da 5000 pada.
0: Pada lero. To ro la lodun, o la lodun ma so ma ro ku Eko ba ara isi.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ekins UK egbo saye seru e atori ibodunrin egbo saye seru e sha so lord of toronto hello
1: hello
0: e ka son
1: owo nya
0: owo ma nya ke
1: bo ni se enu na nya
0: enu na nya mama ti ipele o wa lara e
1: ayawo e o ti dayawo e mo o le wa nbe
0: pele
1: e to je pe mi ni
0: e eh
1: ma ku plan fun pe o ma binu 12000 lo wa nu account mi Ibi ti mo fi pe fun ni 7000 ni wipe o le eyan kan na ti mo je lowo ti mo fe fun e na ni 5000.
0: Okay.
1: But by the time ti mo send it here, network o lo ni mo fi resend ni meji se bo sodo e pe ko jo. Ko ba return e ki le ja teni e na pada fun.
0: Mama ti.
1: Be lo.
0: A ti to bi odun melo to ti ma n paro yen na. So lo si school to ni paro ni.
1: Iwọ na lo ko mi, iwọ lo ko mi.
0: Ah! Iwọ ya yi, iwọ ya, iro re po.
1: Iwọ lo ko mi, mo re tun ko du o.
0: Se nkan du abi nkan osu, ah sorry, nkan du ewo.
1: Nkan du ni ke se nkan osu.
0: Oh, le ha bile mo lori etu. Wa ma ti o wa lara e. Ayayaya. Queen today. O. Aya Anthony Bodunrin de tayanya. Mama of UK. Mama won boys. Solar of Toronto. Alpha. Queen today. Owo baba son.

0: Mo sa be titi mo ni ko jọ to 14,000 ma so. Mo ba ni o da ki sanwo, o ti ba sanwo won ni. Mo ba send owo. Mi mo po ti lo, ati network ni. Mo ba tu send won si. Seri, ti se mo ngun tese tese. Mo ba tele da lera.
1: Gbogbo system. Gbogbo system yi lo talk la, lati no ni da tele se, ko ba da ru pe iwo lo. Ewo bi kokoro ori eto lori nkan ti mo mu water fi entertain ara wa yen na ni wipe e ma je ki n paro fun yin san bayi laarin o aje bayi lo mu ni pe koro alaye iye ti mo ma san re kun se pe boya mi le wo mi lowo sugbon iye ti mo ma san fun yin sin re for now odun ku ola ma se le yalo ya pe lawon family mi ohun ti a ba ma se ohun ti a ba to ni ka dagbale ohun ti a ba le lagbara ati se e ma dagbale e ma so rara o ma nje keyan te lawujo ni ani te o olorun ma pe fun wa ni je gbese lagbara olorun kebuki lo tu eto idola po lajo se oluwa re mi lekun adesina big man presenter eje ndide kin lo wa iran mi ton fe jiro lekan kin lo sare sumo le dara pada yoku dola e le be o dola an bo dola mi ati padi mi en le sa e ku kale
2: Jagelu FM, Jagaba Gogo Radio.

kaṣe kaṣe kaṣe kaṣe enzo lori ti kaṣe bayi *347*1004*2@ kaṣe ti de o di se en ti o ta ku le je te ba ti le te *347*1004*2@ le ma te eyan send e te ba ti send e o ma gbe n ba si ipele mi ipele to gbe n ba si en gangan ibe gangan ladun ibe layo be ehn ki lo gbe n ba ti o bi pe melo le be tabi o ya imu 500 leyo kan melo le mu mi gbo e ti mu be mu marun 2005 ni 500 leyo kan ehn ehn o ya don send e o gbe gbogbo oruko banki wa bi e kan mu any bank just pick any bank banki de picking o ni se pelu owo yin edmo banki kan o ye send e aga number dan gbe wa yen 40 minutes left ni tin ba ti ko lori eto yi lo ti expire Ragun gogo yi 25,000 kan ka ile mo pe o sen to to

0: Oya again wa won to wa nbe. Hello. Hello.
1: Hello sir, e kura le sir.
0: Amo kura le ma mi.
1: Yes sir, e ku eto.
0: Mo n gbe.
1: Mo gbu ma o.
0: Ti wa lo nje mo.
1: Mo la de ni.
0: O da ki lo nja de.
1: Ade sipo.
0: Ki lo nja po mo di bere nja jo tan kan.
1: Ipo tere.
0: O di ye, oro yin di ye mi, mama. Oruko yi se fe ki wa ni.
1: Salahu Mansura lati Amuloko.
0: Salahu Mansura lati Amuloko.
1: Beni.
0: Mo n gbo yin mama, se fe mu bere ni.
1: Mo fe mu bere ni. Ona kori mi o ti mi leyin.
0: Kori yin o ti yin leyin se ti mi leyin le nje ni.
1: Mo sa adura na ni.
0: Se phone number da e bi pe yi. Phone number da e bi pe se yin le ni.
1: Emi ni mo ni sa.
0: Ke se account bank yin kankan.
1: Eh ke se account bank mi, account bank ni mo le so mo mo lori. Ah
0: be mo lori yin o ti lo. Phone number teyan ba fi pe ni.
1: Ah.
0: Anfani e mo gbo, e mo gbo. Ibere ke lo le mu.
1: Awon ibere wo lo wa nle sa.
0: Ah eh mo kankan ile wo lo wa nle.
1: Ah ya fun mi ni ibere keji.
0: Ibere elekeji.
1: Beni.
0: Ibere elekeji e gbodo mo gba. Won ni ke family lagelu.
1: Ma ni ki te kini sa.
0: Ami ohun. E fi le lagelu.
1: Lagelu miremi.
0: Lagelu miremi e ti gba yun. E ba n pado fun ra yin.
1: Olorun
0: pa. Ewo ni pa ten fi owo pato wa. Mama.
1: Sa.
0: Oya mu bere mi. E tun mu bere keji baun.
1: E fun mi ni bere keta.
0: Ibere elekeeta. Egbon to wa nu bere keta yi o.
1: Yes sir.
0: Ibere elekeeta yi. Won ni kini yato. Laarin awon isu won yi efuru esuru ati ewura
1: efuru eja ba tun sosa
0: kini yato laarin awon isu won yi efuru esuru ati ewura
1: efuru a ma fi gunyan ni a si ma je nsu esuru a ma je bi a ma je lasan ni a ma je lasan ni a fi ewura na o no se gunyan a ma je ni su ni tabi ka bi se koko
0: ki le pe
1: ewura a ma je ni su ni tabi ka bi se koko re esuru ta a ma se je lasan ni efuru a je nsu a ko fi gunyan
0: a jensu
1: a to pe gunyan
0: mama e ti gba
1: a se
0: e ti gba o di bere keji te gba baun
1: yes sir
0: e ti gba ibere ke e mu bere keta
1: e fun mi ni bere elekarun
0: ibere elekarun so pe daruko meji miran ti a le pe ege ni ede yoruba
1: oruko meji miran ta n pe ege lede yoruba
0: oruko meji miran ta n pe ege lede yoruba
1: a le pe ni paki
0: oya mo n gbo yin
1: a le pe ni paki ege na ni keji paki ati ege na ni paki a mo n pe ni paki a si mo n pe ni ege iṣu ẹgẹ náà wà. A mọ̀ pé paki a mọ̀ pé ní iṣu ẹgẹ. Irú ẹgẹ kẹ̀kẹ́ kì í yán nìsín ó wà.
0: Ẹ̀dẹ̀ ti fẹ́ gbà á.
1: Ẹjọ́ ẹ̀dàfọ̀ ẹgẹ kẹ̀kẹ́ kì í yán wà àti paki.
0: Orúkọ méjì mìíràn tá a lè pe ẹgẹ.
1: Àti ẹgẹ kẹ̀kẹ́ kì í yán náà ni mo tún gbọ́njú bá.
0: Mọ̀mọ́.
1: Ta.
0: Ẹ jẹ́ ṣe báyìí. Ẹ tẹ kọ́kọ́ pàtó fúnra yín.
1: Pa.
0: Ẹ ní ẹ pàtó ẹ pa nọ́mà ebi ata won
1: mo
0: pa e
1: mo fawa mu le mo fawa mu phone mi
0: e mo binu e mo binu ngba se a se pa mo fi aro pe ya dada mommy
1: ta
0: e je n so kale ba keko lori eto yi
1: ben
0: e ko la nko
1: ben
0: oruko meji miran ta le pe ege ngba la fi gbaguda si
1: Ah, baguda. O ti sapa mi lori ni. O to lu ba
0: re gbaguda. Pa kina nbenu re.
1: Beni.
0: Mami, mo ti e kiyin. Mo kiyin, mo tun kiyin. Odun ayo la se o.
1: Ami ya ro.
0: Ah, ni riwala.
1: Ami.
0: E yori phone yin wo, mo ti se the charge card yin si pada. Eh, gba meta, en ba gba meta 5000 naira ni.
1: Oh.
0: Se ti ri so ti dun
1: ma lo ma se ke ni ma ti ko se ni
0: number te fi pe mi na ni e ma binu wa mi
1: ada
0: e se o number tan fi pe wa ni

0: 0208675. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Kila pe.
1: Olaria sori kilo fola to mi adio.
0: O mi adio. Mr. Sodiq. Bo lo dun bo lo la bayi.
1: O la ma do.
0: Odo yin mo mo nbo lola.
1: Oni mo ni fe de ti mi na.
0: Kila pe.
1: Oni fe de mi.
0: Oni lajo bi yin. Ah, ojo bi yin oni lo bo si. Mr. Sodiq. Oh yeah, mo ngbo yin. Se fe mu bere na be fe ki mi.
1: Mo ba mu bere mi o.
0: E fe mu bere.
1: Eh,
0: o ye mu bere.
1: Ibere karun.
0: Ibere le karun.
1: Mhm.
0: Ah. Ibere karun ti lo.
1: E le ke fa nko.
0: E je ma yin ikefa. Ikefa ni won ke daruko. Adugbo marun to bere pelu orita.
1: Pelu orita.
0: Eh.
1: Orita tun.
0: O de ni. Mr. Sodiq. Ah, oh, baba ti lo. Ah. Number 1 de pa pelu 5313. Ah, ki se o pe won. Ki se o pe won. Ah, ba fun won lowo ni. Ka vi so do bi won fun won. Ah. Well, ngo ba di next year e ma gba. Eh ara won to pe wa won lodi lojo bi awon. Loruko ikanni ti lagilu FM akin eku ojo bi oni. Kiki nga jowo lo. Hello.
2: Hello sir.
0: Ba mi.
2: Ba mi fi san akoto.
0: Yes sir.
2: Emi Adesokwe, lati Orewa.
0: Oya baba e ba mu bere.
2: Bere elekejo.
0: Ibere elekejo.
2: Yani sir.
0: Oya mo gbo ibere kejo so pe won ni ke daruko adugbo marun to bere pelu bi. Bi.
2: Bi abi.
0: Eh.
2: Nibadan.
0: Nibadan na ni. Ibadan, Ibadan ni mo wa o, Ibadan ni mo re o. Be wa mi de ko te ba mi nle. Ibadan ni mo wa o. Bi apele, apele Bodija. Iro o, apele Bodija.
2: Okay.
0: Oya, e fun mi marun mi. Oya.
2: Bere.
0: Eni. Oya.
2: O se pataso ni.
0: O dun pataso adugo marun to be pelu bi. Ah. Adugo marun. Baba de ti, an ti salo.

ibere kejon benle kefan benle en so lori ti cash e ah den lori facebook bo yan ti dan bere mo fe fa awon eyan lowo o odun la ko wa da dun ko lo yi o abi bo wa ni bayi ni sin na bye bye bye o odun ma re 0912370675 Eje n gogo yi 25,000 naira kan ka ile mo pe ki sere. Ta lo ni number yi, ta lo ni number yi kon do mo to mo pe. Lo nje n pe ki number re o lo o. 25,000 naira mo fi bere. Lo nje number re o lo o. Yi bi meji meta bayi. Number yen pari pelu 4300. Kashi e to so arugbo domidan Kashi e nti o un woju olon Kashi e fun lomo Nti o ri nto ma je o fun ni onje Nti o nile Kashi e so do nle Nti o mo ko won lo moto Kashi e so do moto Nti o mo ko na ma ni investment Kashi e ka Nti o mo ko won pa gbo lola Kashi e fun lagbo

Adewale Rasak. Kona ope mi. Lo batan. Ewe je ki mo amura ti won lo. Ope pataki lo won tin fun alebun lori eto yi. Abiola yalu yari e se akodun. Anthony Bodun e se. Fisher First Farm mo kin yo. Wale shote, ha shote maru wan gogo dala se je o. Ile se ke mo lab store. Tin be loki adu amo kin yen se. Mo iwa ma ka en falowo ladejo. Oma adi fala omo mo da fa ifa gbe mi mo so ogun mo la ni di e baba re lo mo jawe jawe so ogun so ogun omo ogun ti o je we re lo ku kan baba a pade lo se ti nbo adi osun kayode.

0: eh ya baba tin be nle ye e ja ma se kini ohun bo si e ka se gan se gbagbe pe a wa lori kokoro ri eto yi na o ti dere ha bi mo se nwo pe kin gbe kini nko lara yin tan yan a ni salai pada sodo awon mo ti won be lakata awon ajinigbe yi na gbogbo akoko ti won soro tun sin dun leti me ni rora iya si n wonu okan mi pe omo ti ojo mo odun ka ta bo yi asiso jagbo ora awon mo le kan si won sin be lakata awon ajinigbe o lopo ba ti n ba ronu kan be omi ja si bo loju omi poroporo ẹni tó wà ti já àti mú lọ tẹ̀sí lọ rèé ka àmọ́lé ẹ̀kọ́ ẹ pa àwọn kan ẹ já wọn kan gbé ọyà já lọ.
1: I'm from Ibadan. I'm working at First Baptist Church. Yawo

mommy ati daddy mo ki gbogbo yin e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi iranlowo olorun ma dide fun yin ogo yin ma farahan gbogbo le ku te ba kan olorun ma se fun yin ma kuruba aika sayaba ogo aye yin ma farahan mommy emi omo yin wole ati alufa ti gbogbo eyan mo si prophet dr pf talabi lati le ise ranse govania ni mo kini wi pe e ri ona abayo e de ri ogogba be loluwa wi jesu oluwa wa ohun ta fe figba niyanju ohun la ri ninu igba isaya ori ikokandinlogoji ese ikewa si ikerinla ohun ni wi pe iwo ma beru nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re emi o fun o ni okun nitori emi o ran lowo nitoto emi o fi owo otun ododo mi gbe soke kiyesi gbogbo awon to binu si oni oju oti won o si damu won o si dabi asan awon ti o n ba oja yo si segbe iwo wa won iwo ki o si re won mommy e je kin so iran lowo olodumare gbogbo eda laye lo ni iran lowo gbogbo eda to n ga laye lo ni iran lowo gbogbo awon to fe je eyan laye olorun ti seto aye yi bo se se ni pe eni kan ti wa to ma ran lowo to ma gbe e soke bo se le da wale aye fun ara re to je pe inu iya re lo gbe titi o fi bo sita to bi e ti won ran e lowo ngba to le je niba to le dana to le sise awon kan sise won bo e be ni olorun se seto fun gbogbo eniyan to ma je eyan laye bi bo lo lun lowo wa wa bo lo se ma pade olore bo lo se ma pade olun lowo ibi ti adua ti yo niyan mommy oni di oluran lowo oni di alaanu oni de ni tolorun ma lo fun igbedide re gbogbo awon to di gomina yi enikan lo ran won lowo gbogbo awon to di oba enikan lo ran won lowo oluran lowo won ma gba eyan gbe eru e nibi to ti wuwo gbo oluran lowo won ma si ona ona bayo si ire eniyan won ma fi han yan oluran lowo o ma je ki irin ajogo ko ya yan ah mommy ati daddy mo pa ni ase mi odalaba omo re ma pade olun lowo olun lowo ma dide fun oko e olun lowo ma dide fun aya e awon ti ran lowo e a ma pa bi otin olorun ko gbe won dide awon ti oro iran lowo re akalara ju iwo gan fun ara re lo olorun ko gbe won dide mommy mo le so awon to ba iran lowo pade ara won ni mefibosheti ta lo ku sinu idesile sol ke mi ko ran lowo a de lo gbe wa won ni aro ni eniyan siba o n try at discourage e pe kabiyesi ibi to wa jida pe ni lo di bari leyin odi lo wa kabiyesi ni mo fe ri o tun ni de ti e ba gbe safe ko le da jeun to ba n jeun enu e ti wo gbogbo nkan la ma de dadi ko da iyen ti mo fe ri ah olore atakutini olun lowo atakutini awon olun lowo ti ki wo abuku ati asise eniyan olorun gbe dide fun o mommy ati daddy o need olun lowo emi fo olorun so mo talabi mo need olun lowo mommy o need olun lowo ni gbogbo na ni odun yi nitori pe olorun ti se to

to renew strength with God. E pada lati tun agbara se lodo Jesu Oluwa. Yo tun agbara won se. Won fi yego oke biji. Won sare ki yo re won. Won rin are ki yo mu won. So ti ri bayi. Idani loju wa pe bi o ba duro ti Olorun aye raye o na ni eleja re be ni o na ni Olorun re o ni eto fun aye re o e pada leyin eniyan ti en le kiri e ti se bi ira lowo eniyan lo le mu yin la koko ija leyin Jesu ko se nikan ori awon atijo ori baba wa ni oba mi mo lo ba ti mo si se gbono leyin Jesu ko se nikan o eyeyi alagbara mo moruko re leyin Jesu ko tu si enikan mo o iwe Isaiah ori ikerin le logoji ba mi wo ese ikesan re asan ni gbogbo awon tin gbere nkan iye bi ye won ki yo si lere awon ti kalara won le eleri ara won won ko riran be ni won ko mo ki oju ba le ti won tani yo be orisa tabi ti yo da ere ti ko ni ere kan kiye si oju ti gbogbo awon egbe re awon onisona eniyan ni won je ki gbogbo won ko ara won jo ki won dide duro won beru oju si jumo ti won alagbedero akekan o sise ninu eyin o fi omo owuro o si fi agbara pa re se ebi npa pelu agbara re si tan ko mu omi o si re benabena ta oku o si fi nkan pupa sami re o fi ifafa o si fi compass labirikiti o si yali aworan okunrin gege bi ewa eniyan ki o le ba gbe inu ile o be yi ma ka lo Olorun n fi yi o wipe ise owo eniyan ko le gbe o iranlowo eniyan ko le mu ode ile ileri re egbekele Olorun eni ti emi gbogbo eniyan be lowo re e pada kuro leyin eniyan Nigeria Olorun re pe o Olorun o gbagbe re o Nigeria e pada wa si odo Olorun bi o ti le je wipe awon adari wa ko ni iberu Olorun e je eniyan ko ku won loju ogun to n ja orile ede yi lowo ina te ba ti ri to ba ti koja odo o lawo ninu owo kan be nbe eye le gbe nkan ti na nbe lara re ko koja odo ko jabo lowo re sori keji sinu papa ina mu papa eniyan le muna ni odi keji ko koja odo ko gbe koja ko si wo bi e ba ti ri iná to jo koja oke odo o lowo kan ninu bi ogun ti le to ni ti awon olori ko si nani eje wo se nani awon pelu nbe agbe pa ti won agbeje ti won agbese ogun ti won agbese tuju ti won agbeta kaakiri iredi niyi eje ko gbọ awon eniyan yi loju ki le o se ma wa iran lowo eniyan e pada si odo Olorun kini wo se bayi Psalm 91 lojo ko ti abo Olodumare Psalm 125 awon to gbekele Oluwa yo dabi oke si oni ti a o ni si nidi ma je Psalm 23 Oluwa ni olusu agutan mi mi o ni salai ni pada si 91 iwo ni o ti n se ibujoko wa lati iranjiran lati ayeraye iwo ni Olorun awon to joko ni ibi ikoko ga ogo yo ma gbe abe ojije Olodumare
emi o gbe fun oluwa pe iwo ni abu ati oji mi olorun mi eni ti ebi gbekele ara mi si o duro de oluwa nitori enikeni to ba duro de oluwa oju ki yo ti iran lowo eniyan yo ja okule iran lowo ara re ko to nkan iran lowo re ko le mu eto olorun fun aye re se iran lowo re ko le gba o lowo awon alagbara buburu yi e pada si odo olorun eni ti ireti ojo la wa nbe lowo re oluwa olorun olodumare mo ti ran oran re jade bi o ti ran mi eni keni ti o ba gbo ohun mi loni ti okan re ti rewesi mo tu ina ja ninu aya re je ki awon eniyan ko mo pe eniyan lasan ni awon oluwa dide fun igbala orile ede yi oluwa dide fun igbala awon eniyan re oluwa dide mu iwa buburu yi wa si opin je ki anu awon eniyan re ko se o je ki emi oluwa ko la ile yi ja je ki awon to ni ireti ninu re ko ri ona abayo jesus.

0: 107. La Gelu FM, Jagaba Guburetio, Maharon Show.
1: Koko jojo kirakita ojojumo ohun ironu igbese aye to da lojo waju a ma mu kokon opo ruru tabi kaya o ma bale ta npe ni stress le de gese to le yori si airorunsun ke eyan ma gbagbe nkan to ba wa ri be royal rest herbal capsule ni ko yan layo egbogi ashwagandha to je okan lara eroja indian ayurvedic medicine ni won fi se ajo nabda ki si fon telu ma je ki aibale ayada ogunle ma je ko sakoba fulera ati agbara re royal rest herbal capsule ni ko ma lo kara oji pepe tokunrin tobirin lo nlo ile ise vital royal integrated Services Limited. To wa ni number 7 Obafemi Awolowo Ikeja nipinle Eko lo nse o si wa lawon ile itaja ogun yibo jake jado orilede yi awon number ero ibanisoro won ni 0806 655-5103 tabi 0703-039-8601 Royal Rest Herbal Capsule egbogi tara nfe
2: enle nbe yen yan ara le je alafia ni mo ba yin ewo oro ilera gangan lo gbe mi wa adura mi lasiko yi ni pe ki eleduwa fi ilera to peye jinki wa ama ewa gbo o se koko ka mu awon kan ti eleduwa ti fi sisakani wa lo nitori e ni ile ise kan ti oro ilera je logun se ni ka mu eto yi wa fun yin ile ise yi la npe ni Vital Royal Services Integrated Limited ise ti won ni ka fi egbogi ti awon eyan ti nlo latodumo du pelu eri ka fi se awon ogun to n gba awon eniyan sile lowo ipenija nipa oro ilera awon egbogi ile India ti a mo si Ayurvedic herbs ni a fi se awon ogun yi lati le ran awon eyan lowo lati gbe igbe aye pelu okun agbara ati ilera ti o peye iti ma koko ba yin soro nipa re ni Royal Rest Herbal Capsule Royal Rest Herbal Capsule Ashwagandha la fi se yin egbogi ashwagandha yi ni a mo fun bi o se ma ba ni kapa iporuru okan ele ti awon oloyinbo mo si stress ki aye yan ma lu pipipi o ma ba ni kapa e tawon oloyinbo npe ni heart palpitation o ma fun ni ifokanbalẹ o si ma je ki okunrin o le se dede ninu ile o tun ma je ki ilera obirin se regi to fi je pe ole ayo o le ma so ninu iyawo ile o wa fun okunrin ati obirin royal rest yi a ma fun ni okun a ma fun ni ifokanbalẹ latara egbogi ki n to bo sori ikeji boye fe bere bere ni abe fe ra awon ogun yi tabi fun ohunkohun te ba fe mo nipa awon egbogi yi e pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 ikeji ti mo tun fe ba yin soro nipa re la pe ni royal guard egbogi neem extract la fi se egbogi yi o ma n fo eje mo o ma n wo ya aja pelu awon arun to n yo sini lara bi irore isaka ati ita o ma n mara jolo o ma n je keyan dun wo loju o si tun sise bi ajidewe amarugbo takebe ni o beyan ba n lo ki je keyan o tete gbo loju ka to bo sori eleketa eje ki n fi to yin leti pe awon ogun wa ti ni onte nafdac leyi to n fi han pe o dara fun lilo njẹ yin ti e n wo pe awon bo le ti le ri awon ogun yin ra e le rira ni danax pharmacy to wa ni adojuko adamasigba niluu ibadan o tun wa ni kunle ara pharmacy ni adojuko uch ni ibadan o wa ni westland pharmacy legbe kunle ara ni adojuko uch ni ibadan naa bakan naa o tun wa ni misga pharmacy to wa legbe sabo central mosque ni sabo mokola ni ibadan o wa ni merike pharmacy ni ibadan e tun le rira ni real crown pharmacy ni challenge ni ibadan o tun wa ni ayola pharmacy iwo road ogun wa eleketa ti mo fe bayin so on la pe ni royal intact eleyi ti a se pelu ashwagandha maca root ati shilajit ogun ajebi idani o ma n je ki okunrin o le se deede ninu ile.

0: pa ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obinrin aisan ti o gogun olohun ni fi se nikankan yin o oruko temi ni baba egun
1: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patetewete igbo alaafia to lo lowo lowo ni inu liberty stadium ni osan sami ibe la wa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
0: olohun oba oni gba oju lo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye bi oye o rila telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na moto ba ko si ni bi irina ti e bo se jasi koto yo ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo yo to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri nise ni o ti e dabi wi pe ala nta kun o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa laju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da kolo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba nsu ekun asuju a ma sa

0: eka lengugu bute eti ngbo wa. Eku lenle yi. Eku lela ode yi. Eja ki mo ki gbogbo wa pe aku popo sinsin odun ola. Emi wa o sopolopo e laye. Eyin te pe ran e invite wa o. Ele yi ni mo fin kin kaabo sori akotun eto oju taye iyin o fun tale yi. Eto to ni se pelu karakata iyin te fe ta ile, iyin te fe ta ile, iyin te fe ta moto, tabi iyin te nwa ile, te nwa ile, tabi te nwa moto te fe ra, eto yin ni nbe fun yin. Mo kin kaabo loruko olotu eto yi oga wa Kenneth Ugoje. Mo tun kin loruko oga mi Gbenga Oyato Olayiwola. Loruko Asisi Adimola Amojo Elfunta Leyi stand on for the champion. Owo mi nbe loke o. Olumuyiwa Adeyeyi loruko titi mi ti gbogbo yin mo si Radio Apostle. Apostle yin lori afefe tun ti do lori eto fun ta leyi iyin o eto oju taye. Eyin te ba ni nte fe ta lori eto yin number te pe si ni ibi to se nlo lowo 0912370 8675. Boya le le fe ta, boya moto le fe ta, tabe ni le te fe fi rent fawon eyan lati mo gbe. E pe sori eto eja mu nte fe ta. Mo mo pe opolopo awon tan wale fun odun ni won aje anfani eto yin lale yinju. Eyin to je pe egbe ilu ta wa yi te egbe Ibadan yi. O ye wa wale fodun te wa kose bayi to yi bayi. Te si ni un te fe ta sugbon e fe le for sale mo. Tabi ke le bayi mi mo. To ba je moto ni tabi le for sale nu. Sugbon to ba ti je to ba je ile tabi ile for sale nu, sugbon to ba ti je moto buy me ni. Moto ni o fenu ara re soro yo ni buy me. Eyin te fe le for sale mo le te fe gbe igi for sale sori ile te si fe le for buy me mo moto yin eyin le to yin wa fun. E pe sori eto bayi e so nte fe ta. Te ba ti wa pe e mo daruko yin. Koda e mo ja ma gbegbe te tin pe. Ye kan pe sori eto. Hello mo fe ta un bayi bayi bayi bayi. Se wa ri nte ba wa fe ta lori eto yi e ri daju pe mu wo re wale daadaa. Bakan na ko si jeun to je pe eyin gangan le ni. To ba je pe e meyan to fe ta nkan ni kaka te fi be ni yen pe e kuku fi number wa ta n pe yi e fi sowo se ni yen ke wa so eto yi fun tabi ke so fun wi pe fun rara won ka won gan tuning si lage lube yen 96.7 oke gajoke kan ma gbo eto yi ton ba tin gbo awon na o le so ton ba fe won pe wole direct wa so ton ba fe ta. Idi ta fi ma n je ko je pe latodo eni to ba fe ta gan gan gan ni pe awon questions ta beere lowo won yo isi fun won lati fun wa ni details. Hello.
1: Hello.
0: Eka lesa baba ki le feta.
1: Ah,

bakana ile kan be lagbegbe ayegun ayegun oleyo adewolo estate non pe biti leyi wa ile tan so yon ti kode linter ori plot ile kan lo wa ni lowo lowo te ba fara plot ile kan lagbegbe tan so yi 8 million naira ni sugbon ati ile ati ile mama yi ni 9 million naira la mo fe ta ewo eja doki lohun ka lo taja na ta ba pada de awon messages to ku lowo wa aka bakan na la tun faye gba ipe lati le iyin eyin te ba fe ta nkan ile ile tabi moto e mo kuro nbe an pada bo

ile kan be to je 3 bedroom flat ton ti ko ton ni awon ti ko ile ide roofing level ni ile tan so in be ninu ti oluwa ni estate ni agbegbe ajawele iyin oni suka ni ile ibadan ta wa ile yi nbe lori 1.5 plot of land ani awon si ni document bi deed of assignment ati registered survey plan fun ani value ile tan so yi 13 million naira ni sugbon awon se tan lati gba 10 million naira hello Hello, Ekale. Eda kwenye baba kpari di o yita bike jina si bitu wasa. Ile plot maru nkan beni alagbede ni road 5 nyo ni off Edo road. Ani ile tan so yi osomo railway station. Station railway tin beni omi adiyon on lo sumo da da. Ile yi ani oda feni to ba fe fi ko ile se tabi complex tabi ile eko tabi ile iwosan koda bo se hotel ile fe fi ko ani ile yi da fun ani bo se je pe ile gbigbe na le fe fi ko na ile yi da fun ile ta n so yi 2.5 million naira no fe ta plot kan plot marun ni bembe ni ona to lo Edo ni omi adiyon ile oko to je 8.7 acres nkan nbe ni ilu ta npe ni Matako ni egbe oja ayepe iyin o lapo mu ni Osun State oni te ba fe gbogbo 8.7 acres itan ile oko ni le ta nso yi oni be ba fe gbogbo 8.7 acres itan 7.5 million naira gbere ni sugbon to ba je pe acre kokan leyin fe mu ra 1.2 leyo kokan

ilé 3 bedroom to to je 3 bedroom bungalow kan be ni agbegbe Adekola ti yeni feta oni ile yi awon ko yara kokan ni insult ni ani ori plot ile kan lo wa awon ni ibi to tun ku leyin gba tawon ko 3 bedroom flat yi tan ani ibi to tun ku tun le gba 3 bedroom flat mi conveniently seri agbegbe Adekola ta nso yi iyin oni first yana agbala ni Ofife Road agbegbe yi hot location ni awon litin bembe awon le to da awon le alarabara ni on si plan ni be daada to ni layout gidi ibi ta nso yi ani o tun sumo o ja si international airport ti nbe ni Alakia ile yi oni fence oni gate omi bembe 20 million naira no feta ni so wi pe awon ile ta won fe ta to je 70% completed story building ile yi 22 bedroom flat ni 2 bedroom flat meji loke meji nsale ani awon tun wa ni foundation 4 bedroom flat ni ni iwaju e ti awon nko lo ile ta nso yin be ni number 5 road 2 Isokan community ni Bako Union of Omiadio Apata Ibadan ile ti won ko ile yin si standard plot of land ni ani awon ni register survey plan bakan na ni land sales agreement 25 million naira no fe ta ile ta nso yin ati ile

0: bakana ile to je 4 bedroom flat o ni ile yi 80% completed ni awon ti kan ni oku window ati lekun ka won si re nikan na loku gbogbo yara ti nbe ninu ile ensult nako ori standard plot of land nako lita nso yin si today ni valid document ile nbe ni ilu ibafo ni Ogun State 16 million naira mere ni se ri gbogbo nta ti kakale yi patapata eyin te ba ni fe si kan tabo mi tabe fe si wadi si waju si number yi ohun le send the WhatsApp message si bakan na yin te ngbiyanju lati pe wole te raye pe wole sugbon yin na ni n te fe ta number yi bakan na ohun le send the WhatsApp message send the details n te ba fe ta si wa sori number yi 07042383951 07042383951 koni ju bayi lo lori eto yi fun tale yi atawa teyin lagboro lohun a pade lojo mejo loruko lootu eto yi oga wa Kenneth Ogunje loruko Asin Ademola taje wa nbi loruko Gbenga oyato wa de Gbenga oyato Olayiwola Asin Ademola ti ko si mi lokan Olumuyi Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si radio la apostle atawa teyin ka fi re pade lose to nbo ese te nbo wa e ma ti igbe kuro nbe dakun ba mi nbo logudugba kanwo lori eto akoni igba wa se eseun
1: jagaba gbogbo retio

0: La Gelu FM Jagaba Goboretio Maro Wancho La Gelu FM 96.7. By Washe, Nilagelu FM 96.7, Pelu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akoni igba wese olodun mario masehun lori abuka beti kanka to yonda fun ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipanpa bi obe apan leti gbogbo olugbo ogunduba logun akawo atokun eto akoni igba wese atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo to ntopa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade oba batan yo baro ba o aroba baba tan yetu ede lenu ogunduba logun akawo lori eto akoni igba wese ni gbogbo ojo segun tuesday lagun mesan leti ti lagun mewa le bere ni lagelu oke gajoke nibi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba wase gbagban kan si ipade dale tuesday pelu ogunduba logun kan o agbadari gede
1: akan o ti de o Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun

so je moriba moriba ki n ton to wole lale yin moriba moriba ki n to kankan moriba moriba ki n to gbode mojuba lo omode mo se ba lowo eyin agba iba olokunrin iba olobirin e to je ajo se lale yin a le da se o ada se ni won mo iba kan ogbodo won mo iba folohun oba mojuba fi yan o aje pe ni o ko olotu eto yi eto wa eto yin te tin joko de eto ako ni igba wa se temetayo omo yi ladun aboro o na ni olotu eto ademola asis asiso oni amoju ero oju ni ti pelu ase olohun lo ko gbogbo awon ti ajo ntuko eto ako ni igba wa se ja ko ja po lo mi ade o sese mo aku odun o bakan na ni ismail akere bo ti je pe wo ja po e se pade po pe o ma ye wa fa agbo kan fun mi hein notin notin la san gbo la todo eyin mejeji olorun mo je omo wa o adupe Moki baba mi Peter Agbuola nilu fiditi

tuni e ilo ni ma ba ma no nera e ja sa mi ka gbe to ameme mo ki egbon mi na oloye abase egun won du ti ogudugba daada lori bi awon eto yi bi o se ma tesi waju e ba nki baba mi oloye alaji a akinjide o le se o ojo ni ti wa o to like I say ogudugba logun akan ni ara ye ma je wa na nera inera oda e ku kale

So ori eto ye eto wa eto akoni igba wa se o na nla ngbo lowo lowo bayi ele ise rede elero ami o jeje ele ise rede o ti lagelu ikane mere deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta kale sile funfun bala o so mo ki wa pe aku odun ileya ngba ti ake iran awe ta lo yide awe a mo ko ko su meje o ati jo mokanla o su meje ati jo mokanla o ti pe bayi olala kiro olanileya ba se mo wi pe odun ileya o ni nto dale lori odun to ye kinu eyin o dun ni awon kan wa ti won lagbara lati le pa maalu awon kan wa won lagbara lati pagbo awon kan wa lati pa misoro awon kan wa lati pa oruko awon kan wa to je pe adie la won pa an kan wa ti o si je pe eja la won pa se bi kinu o dun ni sugbon o awa ti oba mi oke to begi ola fun eje agbagbe meje agbagbe awon ti o ni ko se nti o le sanu o awa ina o ni bo si se kere awa na se to ba wo sunsun to fun yan legberun marun pe ko fi so dun inu ri o dun eje ase be ka se ka mo se la se ran oda ju ka mo polongo a fe a se mo la gbe fawon eyan o kene kan la gbe fawon eyan o e se ka won eyan o momo be ni na ni 2000 e le ko fun yan iru ayajo ojo ola o e gba e ri pe won ni iwe nti o ba peran eyin te peran e ha fa won ti o ba pa ti e ba gba ni ti e gba lo awon na o se be awon won oje awon na o je nbe ile ti won na dun nu

0: to ori eto ye eto wa eto akoni igba wa se o la waye le se radio ti lagelu awon eyan wa lori ero takun agbaye gan ni Matthew Jean Peter Anjoni Shola Alaba Yusuf Olarimeki Omabile ya biji lato shubu awon eyan po nbe moke Alaji Abasi Akao na ti de lati Abija ama tun de ojo ni ti ni asaka lo ni fatusi enkuri ama lori ama bore to ta lo wa loju opo irawo osan ni to tun ta gba pe ijo le lori imanada e makale hello
1: hello
0: hello ekale o
1: ekuto
0: yes sir yes sir
1: ko ni lato
0: aye e meje wa nu ni ra
1: ami si ba lo ni ra
0: ami ase idumare
1: alaji alaji
0: e seun
1: adiye mo
0: e seun
1: baba baba le lo jamu ni
0: e seun
1: a belo na ni a gba won ti ya baba fi saye don ti an da won si awon ti si ni se wọ́n ti ṣàtàkì mò ní dalẹ̀ wọ́n àfi àjọ àṣẹ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́gbẹ̀ ayé kí wọ́n náà ni
0: àmì àṣẹ́ o ẹni ọba kan ni ọmọ ẹṣẹ́ bàbá mi akú ọdún asọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé ẹni tó bá kan lọ́mọ arò orókun arò rádìẹ̀ èèyàn tí a gbé èèyàn rẹ̀ lọ láti bí oṣù kan oṣù méjì oṣù mẹ́ta agburo poku agburo po wa laye ha bo ni o se ri lara eyan se ba se ma wo re eh ta lo wa nbe o hello e ka le sa o yes sir
1: e po to
0: e to ni sa o
1: e ri awon ti won gbe yi in fact
0: Eyin radio yin le.
1: Hello?
0: Hello sir.
1: Awọn ko ti ko ti ko. Eni mo ti ti ta so ni. Ebi ko ni
0: Ojo opo mo. Ojo opo mo da. Ojo opo mo da. Hello. Ara ye ma je wa na nira inira oda. Ise ni o. Ah, e ma pe eyan fa mo ko ni igba wa se. Yes sir. Oh. Ami o ko yi o.
2: Omo ba Bolaji. Ajibola Ademola Okilola
0: Jiwa. Ese o. E ba ni dasi. Ẹ ṣe àdúpẹ́ tó ẹ ṣeun hello ẹ kalẹ̀ o àmì o ó kọ yín o kẹ́ lọ́nà àbáyọ. Olóyè Sunday Igboro. Ẹṣeun ipin kankan o le wọle mọ àrọjọ musolukun ọjọ lọ Alhaji Kabiru ọmọ jalaroro ẹṣẹ púpọ ojú òde ti yin bàbá mi ẹdà kunle dagunjuro bàbá òjẹsà ẹṣẹ o barista Daniel Aramide UK adúpẹ pọlọ yin ayọnisa message store adúpẹ lẹwo ìyá àjọkẹ alágbo ni ana olode ijoba bile idu adupe alaji se akalaji elegbawo won gaje le elegbawo nti le toko to fi dori alaji ramani leyin gold ara mo so ni akibiri mo ki baba bi alaji sado akilapa aku odun o gbogbo awa muslimi akiwa pe aku odun alaji rashid iyola ogunse aku odun aku yedun aso podun laye Dr. Rasaki Amsat magaji le alemu lokinu to fi dori yabe chief mrs jeti rami asiwaju oloja npinle oyo oloya idede le solu baba loja oje aku odun o alaji isa o oluwa yin baba mi aso podun laye to fi dori oloya ismail ajibola santu magaji le taju akako sanje lewuren challenge abro mi dada ojo ni ti o an lo loni o tun di otola lori eto wa eto yin ori ki ile wa ti o pe meji ah saye kan ku ni foku furi soge aja kan o je ko jin mo lo ngbo lese e pe mi si ori 080 3821 5909 080 3821 5909. Orun ayo lasun okokan laji ani bawon dimo ayibiri o da ro

0: ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa ogun ta ba jo ise itan awon ko ni ke ko lo bu si iga te ba to ba su e bu si iga fun ojo meta abi elemi de se o le suga le meta lojumo try ko bu si nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: ya togo
0: a wole
1: won ko bu kini e
0: won ba ba mi
1: se ga won da si bo tun se ga won da si
0: won bu si won flush e
1: won bu si won flush e
0: leyin to ba ti meta
1: to ba ti pojo meta yen to
0: nko
1: won wa ma bu kini e sinu eko
0: ben ma
1: won ma mu eko yen
0: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
0: ben
1: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọrun je ko kan awa na
0: amen
1: oda iya togo mu ti e gbo pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin e ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
0: be ni olotu
1: ona wo lo
0: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun okunrin
1: ke
0: bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma n fa kikini ma suki tabi jeri je na o le fa ko ma suki to ba de tin suki e ti mo yi pe kini yen o ba ti kere ju obinrin oni like e
1: ah ko le kan le gan
0: so ani awon kan te ma lo fun yen na to suki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda o ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
0: pe gbo be ni ko so ogun iku gbogbo apata
1: aju lo Olorun ni
0: gbogbo nkan ti Olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi alowo elomi abimo elomi akole elomi oni nikankan sugba iku yi
1: o pin dogba atolowo ati talaka
0: o la fi ni eje ka se daada
1: ka ma ja di si ti
0: ko won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini ko awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
0: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere lato sugba nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to ma fi ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba ntomo to mo ba kere ta ba se bi mo baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to mo ma to 2 months omo ya ti ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
1: se kini na le se o le je koko na put on weight
0: be ni o
1: koko na tobi
0: be ni
1: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to je pe oko won kere
0: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
0: be ni olotu
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
0: a dupe fo lo
1: e to ku e de nsuki nkan
0: nkan na ni atotuki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because ba tun lo kini yen tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fobirin
1: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to tun bere awon ibere kankan si
0: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
1: lekan si
0: 080 080 35 88 88 1030
1: ya togo awon to wa nilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fun awon to wa ni Nigeria mi
0: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun won ẹ tó bá fẹ́ pè mí láti lo òyìnbó
1: ok ẹ máa ń bá wọn sẹ́ndì
0: ogun wọn
1: tó bá ti sọ bó ṣe ń ṣe wọn ẹ máa wá wo ebíìlì ogun wọn fún wa bí ẹ máa ṣíìpù ẹ fún wọn
0: ẹ máa ń wo ebíìlì ẹ
1: ẹ máa ń wo ebíìlì ẹ ok tó bá fẹ́ pè yín kọ́
0: tẹ bá fẹ́ pè mí láti lo òyìnbó +234
1: ok
0: 80
1: +234
0: 80
1: 80
0: 35 88 88 1010 1030
1: okay number tem afi get iya togo niyẹ eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba a yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi ade to wa de raye lati te kole fobi obirin yen gbọgbọn iwo to ku e ba nsu ki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni e ta won ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama son e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon ton wa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
0: a ni eto fun awon ton woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun kwa irigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to Olorun ki seka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara Olorun si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na do e wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma n do to ma produce omo
1: lataro
0: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ele ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
1: okay
0: ta ba n pe eyin okunrin ta ba n pe ni irun kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si ilese mama togo pelu ogun olorun e dupe fọlọ a de ma tojo ko ati yawo ni ilese wa to ra ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni fort ma toju ti everything fi ma wa okay
1: oda oda iya togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
0: be ni an sayewo
1: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun 0800 350 880 1000 300 0800 350 880 1000 300 ẹyin yọ wa ami ẹ ṣe tẹ n gbọ wa nipa paapaa ẹ le ma pe number mama togo lati gba gbogbo awọn amọran ati lati lọ ri wọn fun itọju ara yin ọlọrun ọba mi a wa pẹlu wa alaafia ara wa ko ni gbọn danu ni ara wa alaafia a to to peye la ma fi ma lu ọjọ ẹ ṣe o da

0: ohun ti mo so lekan pe a la nfani ati gbo orin loloko ojokan
1: amo eyan
0: lo leyi ta ni fe si daada lale yi abala akoko abala gbe wa debe a ti la nfani ati gbera wa debi lungu
1: mo ni pe ka duro
0: a si gbadun ara wa bi ka si nko ni nko ta fe gbe o gogo labala akoko yi
1: mo ere si won awon si won mo ija pada
0: Asiko le yala wa yi
1: Awon si lo
0: Jodun yi tun de ba alayo
1: Awon ro nu pe koda Awon si
0: lawon le ya eleyi ta ti se lawon odun seyin lawon odun modun seyin
1: Awon si lo nu ida keji
0: Ni riri to fe dara julo te

0: Hello.
1: Hello, call address, Mbadabana.
0: Yeah, why, Kaleo?
1: Kaleo, you.
0: Yes, Akwa do.
1: I'm you.
0: I'm you.
1: Ọra dun le ya gba kan. Ti ti se na o. Nigba na. Kan lodun na ni a jere si. Aba ti jere si beni. Ta toju le doju le alabajaba. Wa ma kiriki. Ta ma kan agora kiri ku kiri ni si o. Ta ma be.
0: Be ni.
1: Ta lu kun ki ti ara be ni o. Ori le jaru.
0: Amen.
1: Aba se jẹ. A ma wo kini. Igba bayi. Omo ba wa wo ku wo o. A to nu ayo o.
0: Amen.
1: Ore le da sala ni lagago.
0: Oda. Eseun. Baba ose to koja. Te ba n gbo mi daada. Baba ose to koja. Won ti pada te owo ohun. O da ri pe o ti dije dogun sugbon won ti te owo ohun. E fi account number yin sowo si mi kin le send owo yin si.

0: ara wa ko ni gbọn danu bu bi elubo
1: baba ibaru ba ni segun ibile ko pe meji jake jado ile iba
2: Lagilu FM 96.7.

0: Hello.
1: Hello, Epeto.
0: Yes, sir.
1: Apoju.
0: Yes, sir.
1: Emi won so po re o.
0: Ami o.
1: Olorun Adamo ti o.
0: Ami.
1: Oruko mi ni Adeniyi Omode
0: lati
1: Atupe.
0: E ka bo sori.
1: So inu mi dun gan, e fun mi ni barista barika de salo e ku odun.
0: Okay, barika de sala. E seun.
1: E ku odun. Gbogbo pe gbogbo muslimi ta ye ta ko ta bo. E je ka mo ran ti Ade nta jo se.
0: E seun, e seun.
1: So e seun,
0: e seun, e seun.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Kabo Sorito, sir.
1: Kale Kweto.
0: Yes, sir.
1: Kwa duwe, mwe shokwa.
0: Amiyo.
1: Ni finisha shimo.
0: Amiyo, kwa mbile sinkwe?
1: Ya, bangilin so lati jio.
0: Lati?
1: Jio.
0: Jio, boni jio wa?
1: Jio wa ni, iwajo wa local government.
0: Oda.
1: Aya, city, mbile.
0: Hey, Kabo Sorito. Oya, eje ka gba lati odo yin kini iriri yin to dara julo te ti ri seyin ninu odun leya.
1: Eh, awon iriri ti mo ti ri seyin ninu odun leya seyin igba ti kan ti o ti le ko gogo wa a lo sile awon ore wa a jeran jeran jeran. A si faji. A je meta pa. A ma lo faji ba ma fi
0: Eseun. Eku teti se wa atawa teyin aku ni sura wa eseun o.
2: Yeah, wa mo ye se oro Nigeria ibero.

igi wo ni oba talagun ti yo ba npe ni igi agunla igi wo ni oba talagun ti yo ba npe ni igi agunla lori abala yi abala afani ati ko eko ni igi ti oba talagun ti yo ba npe ni igi agunla 0912370875 0912370875 latile okere plus 2348142409106 latile okere plus 2348142409106 loju opo te pese lati dasi eto yi oju opo te pese lati dasi eto yi eyan to bere fun sauti arewa lekeje nsare lo

0: Love Alaga Alaga duro to gbaski Alaga duro to mo bo se nlo Okan pataki lara wa ni ikani yi Agbon safefe to gayata Oni gaga la job ye Eje ki ma ki ki ma ki O ni padun je gba koko Emi re o se pupo odun laye
1: Alase to ni electro
0: Ogun lemi O mo po si ni ninu owo pelu idera
1: Emi mo birin bi okunrin
0: O wa ni kabamo po wonu odun tutu O ti wonu odun tutu loni Iri otun igbega otun Connection otun Ti jani bisala Bali Keys bisala

ajé ń parọ lu ilapa ti bi o jare se ń gbadun wa ori ijemu ki agba pẹlu orin king sunny ade elembe won e ku kale orin king sunny ade na la fi gbadun e

0: ni ka won ki wa ni ti won ni. Hello. Yes sir.
1: Akogimo.
0: Yes sir.
1: Aku odun ma so pe.
0: Ai wo odun re o.
1: Odun no to la dibora.
0: E ka bo sori eto yi.
1: Eh. E ni train na oni tan pe lo ina mo like.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Akale ku odun.
0: Yes, sir.
1: Mo so ko re laye.
0: Ami e po.
1: Amo don ti ba laye.
0: Ami.
1: Adeboye ma le ma me kan lati wari.
0: E ka bo so re to.
1: Mo fe se o le fa me ade. O ni na ti topic e mo. To ko ko ni po ojo obi.
0: 96.7 on gogo ni room number yen lapa b yen lori ikan ni lagelu ona la waye te tin lanfani ati mo gbadun wa bi kasi nkan elebe o eku kale feyin te se ndarapo mo eto yi

0: Hello, caller, Jim.
1: Yes, sir. Yes, sir. Akwa Jim. Eba ngbo soke o.
0: Ni ka le o so ara mo se.
1: Ami e po.
0: A ke gen ke la ti do.
1: E ka bo lati do. Mi o gbo yin sa o.
0: Lami ati simple system.
1: Simple system. Oda, ati gbo yin. Simple system soni ade. O la won bere fun simple system. Ejamu ipele na ejamu. Hello, o ko yin bele tin pe?
2: Kama ila to ke bola ni e ka le ko ai.
1: E ba pa radio te fin gbo e ti ogbeje. O ya mo gbo yin.
2: Kama ila to ke bola.
1: Yes sir. Ki le pe?
2: Yo lo mo, isai, isai.
1: Okay, iju olomo. Oda. Oda. Iju olomo eje mi le na. Hello?
3: Hello. Hello.
1: Yes sir.
3: E ku eto.
1: Yes sir.
3: Won bo te je pe awo ti mo ko fe lo tele e ti lo.
1: Okay.
3: So nko mi ni ade ni yo.
1: Lo ruko awo te fe lo tele tele.
3: Omo de na mo fe lo tele.
1: Okay.
3: So mi pe ade ni yo mo de oni ba yin so lati okun fati pe.
1: Okay.
3: Te wari ef mi ni eni ba me ko akeke ko rora se eni ba re ko igbeyin ko rora se se na lo ko.
1: Okay.
3: Te bari ef wa.
1: Oda.
3: E ku eto.
1: Oda. Oda. E seun, e seun, e seun. E seun. E je nlo le ati apa bi. Beyin ba se ndarapo mo wa. Emi mo so pe e si yarawo ibi to e ke wa na le wa yi o e le nbe